0: ngise-Phoenix. Yeah, ngikadile kumanje angiphethe lutho vele kodwa ngenze nje ukuthi ngoba nje siyakhala khona ngicabanga ukuthi kungenze uba uma kufika imoto nje lapha esangweni uma kungeyona inkampani yethu engablendiwe ukuthi ayiphi inkampani angisondele esangweni nhlobo ngiyimela kude nje ize kube ukuthi iyahamba uma kuwukuthi akekho ophuma phakathi angiproducele ukuthi ubani kuze kuyahamba ngingayizange ngiye kuyena ngoba ngisebenza ngedwa ngizamele iy'ngane
1: mfowethu
0: siyabona
1: ngezwakala bafowethu kwasi le nkundla yethu izoba mnandi nje isigcawu sonogada ngathi ngathi kuningi esingakuxoxa la ngezwa nami no nawe ungaqhubeka ingxoxo yethu laphana ey'nkundleni zokuxhumana ukhona ku-Facebook ukhozi FM or at ukhozi _FM ku-Twitter u-X loya kanye no-Instagram ukhozi official laphana ku-TikTok nangoke umalumzane Dexter khona la kukhozi FM sekuyihora lokugcina lezi yakhipha namhlanje ngihleli nawe kuyozosha ihora lesithathu sobe sithi up lapho umkhonzo yakho ngizobe ngithatha khona kafushane.

0: lundize nawe ngomculo onhlobonhlobo. Wena nje bambelela emaphikweni oKhozi FM. Clarissa Mfeka kuKhozi FM.
1: Bengalela umsakazi wami, ngihleli nawe nje sentsungenile ngehora le-12 koze kushaye lesithathu. Cha sisi, wayibeka indaba eyomsebenzi onogada obucayi ngale ndlela exakile. Ngoba nakhona la nisebenza nje nozakwenu. Bakhona abangalungile abamazambane abolile. Kuyathengiswana futhi kuloya msebenzi. Ngicabangeke vele ukuthi uma usebenza loyo msebenzi ungahamba uphila ekhaya kungabuyela umbiko ukuthi abebezofuna lokho abebekufuna kuleyo ndawo oyigadile, mhlawumbe umphefumulo wakho usale besinda abanye. Kuliqiniso impela ukuthi kufanele kuhlale kukhona emqondweni ukuthi ungahamba uphila kodwa ekhaya ingane ningabuyela umbiko othi awusekho. Angibonge nje msakazi wami, sizohlala nawe nje kuze kuyolamla lelo hora. Ulanga lakho kwanjabe emtuba esigodini sasengodane.
2: Sibonga lapha emtuba. Beningasho ngani sonke lesikhathi ukuthi niyaziningi angaka izinto enifisa ukuyikhuluma njengonogada? Beningasho ngani? Azi mina lengxuku lengiyithathele mina kuqhume ey'tolo eseBloemfontein nasePitoli kulesi sonto leli, bekulesine kanye nalesihlanu iy'ntathu. Ngazathi ngiyazi vele ukuthi ezikhathi lezi esisakaza ngazo sebusuku kanjena, vele siyazi ukuthi abantu abaningi bempolompolo basemgaqweni bayahamba lalo msakazo osendlini, kakhulukazi futhi abasigadayo phela nogada babalekile phela nabo futhi and bayalalela umsakazo especially ngalezi khathi lezi, ngoba phela sona isikhathi sosebenza ngasi nawo ukuthi sizungu yabo. Bengazi kuningi kangaka enifisayo ukuthi nigonyule ukuthi nikhulume, unike ama-voice notes ayangena maningi. Angisazi nawo ukuthi nocingo liyakhala la, angisazi ukuthi kuyenze njani manje ngoba bengingayitshela ukuthi kungajula ngale ndlela yale. Kodwa ke ngoba sesiqalile ngizothi mina asibuye futhi sibuyele kuyona le ndaba lena ngesonto ezangicawa ukuthi kuningi impilo yokuba umuntu ongampela osebenza lo msebenzi lona ongaxoxela ngakhona nje sikhulume sonke nje. Ngiyabona ngiyasho ukuthi no man isicawa sesilisonogada ungathi soyilungisa lento iyethu sowabili, ngoba phela manje ngiyathanda nami ukuthi nikwazi nje ukuthi nikhulume, you know, nikhulume ngendlela empila ngakhona enpila ngayo, nisikadile nisinakekele lapho esuke sikhona, impahla zethu isemaofisini lapho esisebenza khona, ngasemakhaya isey'tolo lapho sifuna khona ukuthi sidlale sifile safe. Mesibona wena nje ngisho mathiwa udukele ukuthi uqala security, liphi security? Because uyazazi ukuthi nangumuntu engizokwazi ukukhululekena uma kukhona yabo okwenzakalayo okungacacile kahle yabo. So ke siqhubeka ingxoxo nangesonto elizayo. Okwamanje asibuyeleni emculweni, kube mnandi khona maduzane nje. Ngizobe sengivula ingcingo ke ngithi ke asibizane ke lapho ke obadonse lapho obadonsayo ofisa ukuthi ubabize emsakazweni namhlanje kuseni.

0: esingasoze sabuna noSiphiwe Smia
1: sithi mina nawe sizohlukaniswa ukufa namhlanje sokhuluma nomnumzane uThamsanqa Mahlambi uthi nje Siphiwe nangumahadebe kade sathandana naye
2: silapha yakwaJane endlululwazi lapha eqala khona lento
1: namhlanje sifusa nje ukubungaza uthando lweni
2: ukuqala ngempela kokubona ukuthi ngiyobe ngingalenzi iqiniso ngithole ingozi yemoto ngise sibedlela ingane yabantu yama nami kunzima kungelula elangathatha khona ke isinqumo
1: ngiyafisa ukuthola mahadebe ukuthi yini owathi yazi ngiyamvuma lo muntu
3: ngazibophezela nami ukuthi hayi njengoba sisuka kude naye impilo izoqhubeka sesiyiphushile le mpilo noma izimo zivela kodwa siyabambisana impilo iqhubeke
1: yini kodwa ibamba uthando lwenu
2: ayazi ayikho into endlula ukubekezelelana kuzo zonke izimo nokuthembana nokukholelwa komuntu nokubeka ke uNkulunkulu kuzo zonke izimo
1: umculo ubambe kangakanani iqhaza phakathi kwenu nobabili
2: kunale ngoma kaThamiya ethi who do you tell noma ukushitha isimo yazi makuwe kwadlala leyo ngoma kaThamiya
1: ngiyafisa umtshela umama ukuthi umthandana
2: ngani sithi ukwazi ukuthi ubaba ukuthanda ngenhliziyo yakhe yonke ubaba uzoma asebenze kanzima sifike esicongweni sentaba ngoba ngilenze iphutha mangiyokuthanda ekuseni nasekubini
3: wow bangithanda umntaka mamizana
0: number 12 kuya ku 3 luhamba phambili Neliswa Mhlongo ku Khosi FM luhamba phambili

0: no muthi nje ayi manjobs neliso mina nawe siyafanela sisetohweni ngiyatohoza njengamanje ingakho nje ngingalele into yamisho njalo angithatha beyincingo cause FM sawubona
1: yebo sawubona we mhlo
0: ninjani
1: uyaphila nasilangeni
0: siyaphila nathi ngabe ngikhuluma noba
1: siyaphila fethu ula emnambithi ezathini kwa iyumnyama lowugcwanini cha da sengiphapheme ngijwayele ukuphaphama ngabothi uyazi ukuthi ngibulalele
0: ehe
1: njengamanje ngibulalele ke cha uma ngabe nje kukhona umsakazo onjengawo sifonisayo ngoba thina ukufona okhozini kuyisports sethu
0: ehe
1: siyakulalela ukuba nje umlali umsakazo ongafonisi ngabe bengizoyivumela amadatha amasebusuku kaTikTok iRadio Pulse computer nezinto eziningi manje siyabonga ukuba nomsakazo ofana nawe sikulalele nje futhi abalaleli bazokulalela ngiyabonga
0: manje siyabonga kakhulu niqhubeke nilalela umsakazo wokhozi FM angithatha omunye ke kozi FM sawubona kozi FM hello
2: ba sawubona
0: ninjani
2: sikhona mamhlongo mamhlongo
0: yebo ngabe ngikhuluma noba
2: khuluma nobaba unqalala lapha legawuza ngoba akangeni lo muntu omubi nhlekelele
0: baba ninjani
2: sikho
0: skola dathi baba intini into yakho ungalele nje
2: ngiyamphela ngalele nje ngilalile wena nje ngihlezi umfana oba kadeshwe nje ubongani imiya ukuthi sikuthanda nje ukuthi ufonise nje sikhulume nje enawe
0: yebo
2: yebo impela nami ngihluka umfoweni lapha nomo wolo wakwamhlongo lapha na endlule into ogqame ngamthembu uthi awuthele usisi phela ukuthi ngiyamthanda
0: ngihlezi
2: naye la lapha egroundini lapha kwamhlongo
0: aw siyabonga kakhulu
2: ngihlezi naye usisi ungikhonzele kuyena
0: hawu ungikhonzele nami kena sibonga kakhulu ngothando baba
2: ukukhonzeleke bhandeke
0: yebo
2: yeah
0: all right sigibe right sigi siyabonga kakhulu baba akuthathe umunye cause FM sawubona Kozi FM hello.
3: Yeah, Kozi FM.
0: Siyaphila njani?
3: Ngikukhuluma nomuntu kaMngomezulu manje, lemadinga kaMthoni.
0: Yebo, baMngomezulu ninjani?
3: Siyaphila, sesifoda nawe.
0: Ah, siyaphila nathi. Kodwa sengikhona ke ngikalelekile. So ze sihlukana ngalelo hora.
3: Akuze kuze ngibe lelo hora.
0: Ehhe.
3: Yeah, siyabonga mntana.
0: Ithi into yakho njengoba ungalele. Uhle nje nami.
3: Ubuthongo nje ukuthi iyalena le.
0: Ehhe.
3: Ah, ukuthi inyanga.
0: Eh, sembe ukuthi uzobthola ubuthongo emva kokuthi siqede into esizele mina nawe la.
3: Shap shap mntana.
0: All right, yakuthatha munye cause ye FM sawona. Cause ye FM hello.
4: Eh, bamhlongo njani?
0: Siyaphila njani?
4: Ngiyaphila kakhulu.
0: Ngabe ngikhuluma nobani?
4: Ukhuluma noKhayelihle kaMtshali emtobatuba kaNkomboso.
0: Khayelihle ninjani?
4: Siyaphila sisi.
0: Ithini into yakho nje ngokungalele?
4: Hey angilele. Yabona nje ngivele kancane ngekhanda engutsheni. Lokho ngqutshe sikhanda nje, lokho ngqutshe sikhanda.
0: Ehhe.
4: Hey ngaye ke sengilala esigudu sisha kanje. Ingoma eyisha kamnandi kanje noKhoveni.
0: Ah siyabonga, siqhubeka sigcilaze leyo ngoba.
4: Hey kade nje angilele kusukela nje nini ngeke ngichaze futhi akuchazeki
0: Ayichazeki lento yokho siyabonga kuqoqhubeke ulalela ukhozi FM siyabonga
4: Ngiyabonga
0: All right sakuthatha ukugcina ukhozi FM sawubona Ukhozi FM hello
5: manje
0: Ninjani
5: umntato woboka bebhe lo ngikhuma naye. Mhm. Ngiyaphila wemntana omuntu babushele mbelo ithemba lika mawakho mangobale. Mtabangila imarifi ngaphezulu emasakatini.
0: Ninjani babushele mbi thinto yakho njengoba ungalele?
5: Mntana omuntu ukhozisela abasemthanjeni ethu. Ucamanga ke nje mfowethu nolucamanga ke nje ukuthi weekend njengoba isiphathele okuhle nokubi ngoba manje siyavuka manje ekuseni. Impahla yami.
0: Sivuka.
5: Yimi ngabeni nomzala wami oshonele ozalo ozalo antu wethu oshonelwe unkosikazi wakhe manje siya khona sisuke lapho ngo 12 siye bobonono emndenini wethu sicobhozisa ukuthi ngakusasa ngiyawushayela emafakatini kakhulu mfowethu ukuba kuthiwa kuyenzeka nje mfowethu ngabe siyakumema nje mfowethu uyakhona khona ubaba bakwazi ukusetha izinto zabo mfowethu uyazi ukuthi uma kunomcimbi mfowethu bakwazi ukuthi and abantu uma besiwile ubamemile bahambe bezile mfowethu kusiyinkomo esezuyisiwe nje ezimbili ekuthwazandisa ukudla kusasa kuzohlatshwa namhlanje kuzohlatshwa ezinyeko mfowethu nakusasa ekuseni ngoba phela umcimbi omkhulu yamaphoyisa lawa ashadayo mfowethu usanele wahamba khathini lapho mfana kasandile
0: yaphisisha
5: phiphela se uyiphoyisa phempophomini kanye nosilungile khumbana ulapha emkhambathini kanyavu bazobeyila emafakatini mfowethu kuzobe kukuhle nje kukuhle mtamba ngidabukela uzama ngoba uthanda isibindi
0: hawubantu hawubantu uzama eyi
5: ngithola ukuthi enje mfowethu isurprise bezoyithola nje mfowethu asiki nje ngokumenywa yimina ngenxa yokuthi lo sizwa le hamba khathini nje sasikade sifunda naye mfowethu kanye nomfana wakhe lo oshadelwayo futhi mfowethu efunda esilungwini kusekhe gwagwa
0: ngalezo
5: sikhathi mfowethu heka
0: nomfana wami baba Nosibonga kakhulu nifihle kahle futhi
5: baba. Yebo wena wenkosi ngiyathokoza mntakababa.
0: Hayi ke ni enjoy lapha. Eh nami ngehala yalo nyama nosawoda. Indlela ngiyihlalela ngayo, indlela ngiyihlalela ngayo. Isikhathi sakho njengamanje 35 minutes past 3. Ukoze kusenoneliswa kamhlongo ngihleli nawe ke koze koshaya lona lelo hora kungekudala. Singana kwinxoxethu yanamhlanje ke kodwa nangi u Heavy K beno professor but beautiful wall.
6: Uma nginamaphiko ngabe ngiyandiza.
7: Ejozi phakathi emahostela. Nago maye maye sithole ku 91.5
8: Jalo jalo jalo
7: noma ku SABC Plus app ulalele ukhozi FM luhamba phambili

Khona indaba kumele sikhulume, indaba yokushela. He, indaba yokushela. Indaba yokushela kulesikhathi siphila kuyona. Ha. Uniya Pearl ubuhle bathi shela khona la kumsakazo wakho uthanda kakhulu cause iFM phambi kwabo bekhona uMafika Izolo uhuru bebethi khona isikhathi sakho njengamanje u 53 minutes past 3. Uma ngabe uvulela umsakazo wakho njengamanje sikhuluma ngenkinga abantu abanayo mengithi abantu abanayo ngisho mina nawe inkinga le mina nawe esinayo inkinga yokuthi nje uvela ungahlaliseki uma imali yathi ti yangena ebhange uma wake wathinta imali uvela ubone ukuthi yazini mele kube khona into engiyithengayo Usuyithengileke leyo nto isihlala iminyaka neminyaka neminyaka ekhabetheni ungayiqhokile ngoba wawithengiswa ukuthi wawunemali. Usuyayibuka manje usuthi we ngaze ngayisola.

0: Yiphi leyo nto nayo osoyibukayo manje ibuke ekhabetheni ibuka ku wardrobe akho ukuthi awu awu awu awu ngaze ngayimosha imali ngoba nganginemali sengiyidinga manje le mali le engangisebenzisa ukuthenga le nto engasayisebenzisi noma engayisebenzisanga yini le ekhona owake wayithenga unemali noma ushiso imali
1: ngiphinde ngibingelele bamshawu ngiphinde
0: yebo
1: hayi mina akukho engakuthenga inkinga mase nginemali mina bamshawu Lo kade ngicabanga nginamali. Ayi ngizole ngabe ngisakuthenga ngicabanga sengiqedile imali. Hayi. Imali vele isanganiswe nje isanganiswe bomhlongo yasanganiswa manje. Awuthi wo amagwazo oya empikazane show.
0: Hey, imali yasanganisa.
2: Wo mamhlongo. Ah kukhona sisi. Khona nje na uthenga nje ubona lo jacket lo jacket lo kade anguzwa kahle kahle. Ngathi ngahlala ngahlala ke imali yami la. Angezwe imali yasindigwama. Khona nje ngithi hayi la ngidlele ngemali la. Into leyangithanda futhi kamampela. Dr. Jile Dontone Retile Mpumalanga bamhlongo danke
0: isayibuka manje lo jacket uyaqala ukuthi hawe ngangiyenzani
3: yebo yebo kunjani eneliswa lokhuma uvusi olapha emkhonaza endaweni yasemondlo elapha emvunyani esimashweni wayikhuluma indaba enkulu eneliswa yabona imali once yangena ebank yahloka akulaleki ufisa bekusanini nokuthi ke mawuthi uyayisebenzisa ubona just ngendlela engisebenzise ngayo angisebenzisanga ngalendlela ebengiplanele ngayo ubona abantu nje bethenga begcolisa amakroli ubona abantu bengena eitoro zezele kuzimpahla bethenga nawe uhalela ukuthenga kanti usuthi usuthenga nento ungaqondile ukuthenga ngenxa yokuthi ubona omunye umuntu ekuthenga wasuhalela nawe kanti awudingi kunzima nje kakhulu imali vele ipheleke lapho ke ungabusazi ukuthi uzokwenza kanjani ngokungakhuneliswa ubuswa mphonazi lo
0: yangu ya uqinisile ngempela ingakho kubalekile ukuthi mengabungena esitolo ube nelist onayo yokuthi hayi mengingena la ngifuna ukuthenga lokho nalokho nalokho angithenge enye into ngithenga lokho nalokho nalokho nalokho okungenokunye angithengi angikubuki nje angikwenzi nokuthi ube nalento ekuthiwa ibudget uyitshela ukuthi nje imali engiyibeka esayidini ukuze ngikwazi ukuthi ngithenge izinto engithi ngizoyithenga yingaka angingaphezulu angingezansi
4: we manje umali usebumbuluke manje ocingweni lempandweni ngakhipha inkunzi uvusi lo akasho siphezulu empandweni
0: njani vusi
4: hayi Woy manje mani, I mean angileleke nje futhi awuyona icrash yami owami ke nje. Hayi, ikhona into okuyithenga ubona cha, ula eh kodwa ke ngathenga nje ngoba ngalo sosikhathi imali yayikhona. Mina nginabantu engiyabizayo, angaze ngize ngibaqhoke. Akhona nje kodwa futhi ngeke ngishiye ngoba inyawo ayikhulu. Kodwa ke ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga ayogqokeka. Ngiyabonga wemamhlongo. Imali siyisebenza ngezinsuku eziningi kodwa siyiqede ngosuku olulodwa. Uvuso washo siphezulu empandweni ocingweni lo. Danko.
0: Hey Vuso wayithinta into. Wayithinta into ukuthi imali siyisebenza ngezinsuku eziningi kodwa nje. Lolu suku olulodwa ingenile vele iphele nya.
5: Ha. Angishisi imali. Ukuthi ngibona ngathi imali yangishisa ngoba mina ngathenga nawo amabhuthi ngoba ngimabona egqoka umngane wami ngawahalela. Kodwa mase ngithi ngiyawagqoka. Ayayala kuwami umlenza yala walunga wekho mahle njengoba ngabona kumngane wami. Hey imali inkinga bafethu kakhulu emnambitho njengoyise.
0: Hayi imali inkinga uyabona futhi nalento okhala futhi na inkinga ngoba uyayibona into uyibukelele uyibona uthi hayi ngoba kunemali othi masifiya kuwena.
3: Boza kosa nalesi hayi lento okhuluma ngayo into eyenzeka ngempela mina hayi ngiyamosha nje yazi sengizingisengimane ngibona ngiyamosha. Nama bhloka nje ayihlalele nje ngawathe ngoba ngithi ngiyawathanda kana ngizowathanda. Dankone leso untaka le tele laphesa ngilembile ngokuhlala ngathi uwe mlazi dankone mnele
0: Sibo kakhulu ntaka ngikene omunye uWhatsApp WhatsApp ugcina lo ngaphambi kokuba ngithathe incingo
6: Indoma lekamgaba
0: Yebo
6: Yazi mina ngathi ngalezi impahla ezimhlophe Kusana ngiyenzela nathi ingoma ethi shumaye Namanje sikhona nje angilokuthi ngeke usho ukuthi nginazo Hawu balansile Umakhotho okusele lo la kwana ngoma into
0: Wo uzobuya ugqokele ni ushumaya Awuyikhiphe nje awuyikhiphe uyigqokele ushumaya ubone nje ukuthi kuzowenzekana ngeke kuthathe incingo ukhozi FM sawona
7: Oh ninja
0: Nicela
7: ngiyaxolisa nomhlongo.
0: Oh ngiyabonga ngiyabonga sesizwana kahle ke manje.
7: Ngiyaxolisa nomhlongo. Ngiyakuthi ngiyaxolisa kakhulu nomhlongo. Eh sikhona sikhona siyaphila
0: nje. Siyaphila nathi.
7: Ukhuluma ngendaba enkulu nomhlongo uma unemali yathi uthi kunezigathulo ezihle engayithengakho. Lezi gathulo shanti ngani futhi manje. Lezi sebenzi dokazi yami yangithengele ezinye izigathulo manje ngikhole kuyihlezi. Ukuba nemali ngeke ngisho impela ukuthi angathi mawungena esitolo benelist ngoba ngasikhathi ungena esitolo ungena uthi uzothenga into ethile usubona okunye ngikhiphisa usubona okuyifubamba lokho siyocabanga sithi akawubheke ngabe ngithenga into ethile hamba ke ngisayithenga kusiyami
0: awu
7: kuba buhlungu kabi impela njena hey imali yenye into ngabe sengibongisa lapha ya umzukulu wami inkosi yami naye ngiphenga ibhayisikile elisha umzukulu wami yangitshela ukuthi uyangiphenga ibhayisikile elisha la ithekweni ngifuna ukuzokukhombisa mkhulu ngithi hawu madoda sengikhulile
0: siyabonga kakhulu baba
7: siyabonga ubaba uncanana
0: siyabonga ubaba uncanana akuthathe obunye cause iFM sawubona cause iFM alo
8: ngakwethu
0: ninjani
8: ngikhona igajela kumntambo ngefred
0: we oh mengabe uyiphethe imali ihambe ihambe
8: hey kuvele kudume ikhanda kuvele kudume ikhanda nje mayike yangena nje wendukunisa hey angiyazi nalento
0: yini onayo oyibukayo ubona uthi hayabo la ngangiphethe ukuthi nginemali
8: hey ngezinto nje eziningi lana engingazi ukuthi ngizozenzana ngoba manje ngangiyithenge ngoba ngithi ngiyayithanda manje sengiyabona ukuthi lezi zinto ayinamsebenzi kunebhayisikili
0: kunebhayisikili walithenga
8: kunebhayisikili nje ngalithenga ngoba ngilibona lishibhile manje ngibona alivilutho
0: awulithathe bandla ugibele kancane uthi kuyale nale ubone ukuthi ungakwazi ukuthi ulisebenzise mhlambe nje uyabona nje ukuthi
8: hayi ngalithatha ngaligibela hey amajaqamba ukuthi manje nomgwaqo wethu lana mubi aligibeleli
0: oh ikingi belibe lapho ke
8: yeah
0: hayi noma inikeze izingane ezikhona I'm sure bazodlala ngalo bafunde nabo ugibele ibhayisekile yebo lonto
8: Yeah, hayi ngizomnikaza mina ngoba vele sekhulile.
0: Iyaqinisile. Sibonga kakhulu baba, nibe right.
8: Ngakwethu.
0: Ukhosi FM sawubona? Ukhosi FM hello.
9: Good night.
0: Good morning, good afternoon, good evening.
9: Good night.
0: Bamsakala kagcina nini? Na usangithandi. Yazi awusangithandi.
9: Noma bema ngifuni laba bangikhulumayo kuyayifanela bathele amanzi emhlane owedada. Ukhozi akulone lokuphoxana ukhozi. Lokuthi nje kuhlekwe nje njengoba sihleke. Uma uthi uphoxa unhlekelele uyihlalela isikhathi, wangena umncanana umntomubi.
0: Awu njani baba?
9: Siyaphila njani njomani?
0: Siyaphila kade ngakugcina.
9: Hawu khona nikhona futhi ngikhona nikhona futhi.
0: Ngizomo khona ke.
9: Lalela ukukhulumelana leyo ngoba mina nginezikipa ngabuya nazo le pheshiya ngo 2010. Zisahlezi namanje, zihlezi nje futhi lokwanga impela ngizazi izinhle lesikhathi saso phela kuhamba kuhamba into ibuyiphume styleni kuhlezi nje khona la. Ukuze kubuze unkosikazi ukuthi hawu ini ungaphabantu nje ngeke ngiphe umuntu into yaphesheya luthi ayihlale nje kanje.
0: Uqinisile ngesingisi baba bathi souvenir into wayithatha phesheya ozoyigcina nje ikukhumbuza ukuthi wawupheshe.
9: Kunjani isikhumbuzo kunjalo nje hayi mina inokhuzeni Fryhead la sobona ozama bye bye uphile
0: all right siyabonga kakhulu baba na uphile
9: they mad again they wash
0: injalo nje cause FM sawubona cause FM hello
10: sawubona sawubona dadwethu
0: ninjani
10: Yaphi.
0: Ayi siyaphila nathi ngabe ngikhuluma noba.
10: Ukhuluma nenkulubana lapha uMandla kwaMthetho ozulene esibovu.
0: Ninjani baba Mandla?
10: Siyaphila bose.
0: Ayi siyaphuma siyaphila nathi. Yini oyibukayo nje? Oyibona uthi
10: hayi la. Ngibuka ukuthi imali ayichaphazani bakithi.
0: Ayi.
10: Imali iyachaphazana. Ngoba ngempela mina nje ke kuyangihlula noma ngenzayo nalo budget le. Kodwa nje ke mase ngifike esitolo.
0: Ubona lo ubona lo.
10: Hey, bona sengibona okunye. Ngithenge sengiyoyisola sengithi awubuke bakithi kodwa le nto yayivele ingena umsebenzi njengazi ngangiyithengelani imali ayisekho ngaleso sikhathi.
0: Hey, bakwenza.
10: Hey, imali iyaxhaphazana mani bese ngazi ukuthi nemali eningi ngishina noma kuyangena nje. Ngisemzimbeni uze sengathi hey uyazi ngisikhuzanyana namhlanje. Kungemali engakanani.
0: Uqinisile sibonga kakhulu baba.
10: Hayi siyabonga mfowethu.
0: Alright, akusatsho ukugcina cause FM sawubona.
11: Hello.
0: Ninjani?
11: Khona sisukunjalo, excuse me right.
0: Siyaphila nathi, ngabe ngikhuluma noba.
11: Ukhuluma nomjudge la eNorthwest.
0: Mjudge?
11: Hey, sisi yangihlekisa lendaba yakho mina ngathenga amasuti ngoba ngithanda igama lawo ngoba ngithi kwawuyilebuli.
0: Athini lawo masuti?
11: Ayi suti amatravila. Angiwagqoki kwawona.
0: Nanamhlanje?
11: Ngizowagqoka uma ngiyaphi.
0: Awu baba umcimbi mhlawumpe okhona umshado umemula endaweni.
11: Hey, isuti hayi hayi hayi hayi. Ngayamosha imali yami sisi hayi hayi.
0: Wayifake emgqomeni mengabuyibona.
11: Wayifake emgqomeni nje ngiyasho namanje ngithi angazi bayibonela iy'ngane bayothini ngawo okanye bawalahla ngazo.
0: No hayi mhlawumpe iy'ngane zizoyithatha zigqoke nazo.
11: Ngiyabonga sisi uphile nje ne.
0: Alright siyabonga baba niphile nani. Isikhathi sakho njengabanje 4 ikoze kuse noneliswa kamhlongo kuke kudala ke sizongena kwingosi yethu igodi neigodi la ngizokunikeza khona ithuba lokuthi uqhakambise isigodi sakho ke iba uwenza sho njengamanje ukuthi uyabavusa bonke abatshela ukuthi lalelani lalelani ukhozi ngizobe ngikukhozi FM ngiqhakambise isigodi sethu uma ungabe ufuna ukwenza njalo ke ungangithumela uWhatsApp ku 0791639874 noma ungishayele ucingo kucingo lami ku 0860004327 Ingoma leka dengayigcina Love You Tonight MFR Souls DJ Maporisa Kabza the Small Shasha

Babes oduma khona nomadanono khona lapho bathi sip and see kumsakazo wakho umkhulukazi ukhozi FM olumaphiko phiko lihamba phambili ngifuna ukwazi njengamanje ukuthi isiphi isigodo siqhakambisayo sithi ngegodi ngegodi khona la kumsakazo wakho ukhozi FM igama lami nguneliswa kamhlongula lele ikoze kuse njengamanje ke njengoba ngishilo siqhakambisa isigodi ngithe ngithatha uWhatsApp bese ngiyithathile incingo

0: Ake ngizwe ke kwena ukuthi iziphi ezinye igodo eziqhakambisayo namhlanje kuseni.
1: Angibingelele neliswa, angibingelele neliswa. Uyikrash yami wena.
0: Hayi, akusiyona le engiyifunayo. Hey, ndaba yamakrash. Ake singene la.
2: Ngibona msakazi.
0: Nazo ke.
2: Sabangane. Hey, Peter Maritzburg, eLandskop, endaweni yaseMandleni. Ngicela ukuqhakambisa indawo yami engihlala kuyona. Inhlonipho nje isakhona ubuntu. Isakhona la endaweni yethu. Hayi, futhi nje indaba yobugebengu into ongayazi. Indawo ethule nje semakhaya. Abantu bakhona nje inhlonipho engiyiqhakambisa kakhulu ukubingelela nje. Awumdlu nje umuntu endleleni uyabingelela. Ngithi phambili eMandleni lapha kancane endaweni yangaphezulu. Danko.
0: Angiqhubeke nenze njalo eMandleni. Ibalekile le yokubingelela, ibalekile futhi le inhlonipho.
3: Hi, hi, mamhlanga unjani?
0: Siyaphila njani? Kukhona
3: nesibongilo kaHadebe enqothu lapha endaweni yase 5 Mayela. Mina isigodi sangakithi 5 Mayela ngiqhakazisa nje kakhulu inhlonipho yosifundisiwe inhlonipho lapho ukuthi nje umuntu omdala uyahlonishwa noma kuthiwa awumazi kodwa nje kumele ukuthi umhloniphe umuntu omdala nje inhlonipho isifundise yona. Ngiyabonga kakhulu. Bye.
0: Ithanda kakhulu ke le inhlonipho.
4: Awu msakazi mina ngithambise yangakithi indawo. Engwavuma esigodini sasemthonjeni.
0: Ehhe.
4: Hayi, noma ingenakho kokuhle singakukhomba ngaphandle kokuthi kuyalinywa, kuyafuyeka kuhle lokho kuphela. Kodwa nje kuyintuthuko. Ah, kukho ngisho kugodo ngekhonko umgwaqa amanzi. Hayi, akuhambi kahle ngaphandle kokugisi kuyilokho kukhona kuphela. Kodwa nje okunye nokunye kwemfuyo kuyenzeka ke nokulima. Awuzwelihle lo wami abuyakhulu khona lapha emthonjeni.
0: Nosibonge zwelihle ukuthi at least kuyafuyeka kodwa leyo ukuthi kumele kube neintuthuko eziba khona sithemba ukuthi uhulumeni wethu uzobona ukuthi khona indawo ngampela ngampela eidingayo ukuthi ayinake futhi ayinakekele.
5: Sawubona wena Eliswa.
0: Yebo sawubona.
5: Hayi gama lami mina kuhlanganani ntumele kaMahlaza enkehle lapha yana mina emsinge ethukela feli osuthu kwaqedwa ukukhuluma lapha kwaNcumalo. Ake ngikhalambise isigodi sakithi lapha eMbangweni. Hayi lapha eMbangweni sekhona insizwa lapha. Sakwazi ukuthi mawuphuma esandleni zihlale phansi nawe zikubonise. Indlela lapho ingakhona. Danko wena Eliswa ngibonge. Lapha namlo suthu kwaqedwa ukukhuluma kwaNcumalo uhlanganani lo Danko.
0: Yenye balekile ke futhi leyo ukuthi masabantu sibonisane nalokuthi kamadoda akahlale phansi akhulumisana bonisane ngezinto ehlukahlukile.
6: Sana muntu njani? Ngifisa ukuqala isindaba yangakithi la inseleni kaMazamazana isigodi. Ngifisa ukubatshela zakuba ngizana ngathi lento eniyenza abafiki nizini ngayiyeki. Yabo leyo ungabukelani phansi. Ngithi nje uma ngabe kuthiwa kushoniwe la kunemncwabo bayaphuma abantu bakaMazamazana bayaphuma. Uma wenza umcimbi bayaphekisana, bayaphekisa. Abantu bakaMazamazana nizini ngayiyeki lento eniyenza abafethu. Yinhle. Abantu bakaMazamazana yinhle into eniyenzayo. Lokho nje ngakunqoma ngani ngiyabonga ngokuhamba inseleni.
0: Hey bantu, wavi mnandi.
7: Qhakaza noba mncana nawo ngamo labo bonke abangaziyo nentombazane yami lapha yawumafika indoku sewa 16 shanjani sandeli siqhakaza siqhakaza sejahe khona ke imqabazi yobona bona onhlekelele no stetelegu no bani bonke nozamazama danko.
0: Awu nihambe kahle nithi hi lapha kuzama. Kodwa bekufuna ukuthi ibaluleke kakhulu ke le yokuthi mungabe usendaweni uhleli nomakhelwane kunemcimbi omakhelwane abafiki nje bezodla bezothola iplate ake basize nabo. Kube khona abakwenzayo kulomcimbi okhona osendaweni.

Incwadi kaMathewu isahluko seshumi nanhlanu ivesi lamashumi amabili nanye kuya kwelamashumi amabili nesishiyagalolunye. UJesu ephuma lapho wamuka waya emaphandleni aseThire naseSidoni. Bheka kwavela emkhawulweni yakhona owesifazane waseKhanani wakhala kuye wathi, "Ngihawukele Nkosi ndodana kaDavide, ndodakazi yami ikhwelwe kabi idimoni, kepha kamphendulanga ngazwi." Base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi, "Mukise ngokuba uyakhala emva kwethu." Kodwa waphendula wathi, "Angithunyelwanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli." Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi, "Nkosi ngisize." Waphendula wathi, "Akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphose ezinjaneni." Yena wathi, "Yebo Nkosi, kepha nezinjana ziyadla imvuthuluka ewaye tafuleni labaninizo." Khona uJesu waphendula wathi kuye, "Oh mame, kukhulu ukukholwa kwakho, makube kuwe njengokuthanda kwakho." Indodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso sikhathi. Incwadi yamahubo isahluko samashumi ayisikhombisa nantathu ivesi lamashumi amabili nesithupha. "Inyama yami nenhliziyo yami iyaphela, nokho uNkulunkulu uyidwala lenhliziyo yami nesabelo sami kuze kube phakade." Kulolu hambo lukaNkulunkulu wasekuphakameni esikulona, iyodwa into enkulu engasisiza kukho konke okuhle esizama ukuba yikhona. Uma ikhona, siyophumelela kulokho. Uma njalo singenayo, angiboni enye indlela esingaphumelela ngayo ukuthi sibe okuhle esifisa ukuba yikhona kulolu hambo lukaNkulunkulu esihamba ngalo. Noma futhi sila njengoba sikulomuzi ngale nkonzo yeSabathi, sizodumisa uNkulunkulu wasekuphakameni. Uma lokho kungekho phakathi kwethu, singenakho, angiboni enye indlela lokhu kuhlangana kwethu nokudumisa kwethu okungaba yinto ephilayo phambi kukaNkulunkulu, okungaba inkonzo yeSabatha emukelekayo phambi kukaNkulunkulu, uma singenakho lokhu engikhuluma ngakho kungekho phakathi kwethu. Nakuzo zonke nje izinto umuntu azenzayo kulolu hambo lwasekuphakameni, ethemba ukuthi uNkulunkulu uyazibona, nokuthi ekuziboneni kwakhe kukhona okuhle ezizomzalela khona okuvela esandleni sikaNkulunkulu. Nakhona uma lokhu engikhuluma ngakho singenakho, noma lowo muntu engenakho kungekho eduzane kwakhe, akukho sango engibona ngalo ukuthi lelo themba lakhe lingaphenduka libe into ephilayo, noma namhlanje, noma kusasa, noma nini. Njengoba sihamba nje, kukhona indawo enkulu
lapho ithemba lethu silibeke khona ngaphezulu kweindawo zonke lolu hambo lwasekuphakameni esethemba ukuthi lusondeze nazo sinethemba lokuthi ekugcineni siyohlanganiswa nenkosi yasekuphakameni uma insuku zokuphila kwethu kufika la ziphela khona kodwa nakukho lokho kulukhulu ukuthi ngakhona into enye engingayikhomba ngithi ngalesi sizathu noma ngalomzamo noma ngalento lelo themba lethu kukhona ngempela okuhle okufana nesikwethembile eliyokuzala uma lento engikhuluma ngayo ingazange ibe khona kukho konke lokho kwesinye isikhathi umuntu omunye uye lezi zinto zimphunyuke mhlawumbe nakhona lapho ngaphansi kwalowo mthunzi walelo phiko likaNkulunkulu agcine engasekho khona esephunyukile khona wawela kwezinye indawo ezingaphandle kwalolu uhambo lwasekuphakameni into engikhuluma ngayo umusa kaNkulunkulu uma njengoba sila kuyo yonke imizamo yethu ngendaba yalolu hambo lwasekuphakameni kuyo yonke imizamo yethu phambi kaNkulunkulu ngesikwethembayo ukuthi uzosipha khona uma sesizamile esikuzamayo njengokuyalela kwakhe uma umusa kaNkulunkulu isandla sikaShembe singekho phezu kwakho konke lokho amathuba ukuthi lokho esikwethembayo noma lokho esikuzamayo kube yinto ephilayo ebusweni bukaNkulunkulu mancane kakhulu maNazareth ayikho into engaphendula lenkonzo yesabatha ukuthi ibe into ebonakalayo kube inkonzo engcwele eyemukelekayo phambi kaNkulunkulu ngaphandle kokuthi isandla sikaShembe sibe khona phezu kwayo njengoba sihlangene lapha isandla sikaShembe sibe khona phezu kwalokhu kuhlangana kwethu umusa wakhe ube kanye nathi singekwenze lokho kwenzeke noma ngobuningi bethu noma singaqoqana sibe baningi la mhlambe njengangendlela esifisa ngayo ukuthi ngabe kunjalo mhlambe nezihlobo zethu esithandayo zibe khona nabantu nje abanye abasinika ithemba empilweni eyintweni ezahlukahlukene okuye ukuthi masi babona sethemba ukuthi awuma khona usibani bani lento sho ukuthi izophumelela nabo ngisho bengaba khona la uma kuyindaba yasekuphakameni kuyindaba yalenkonzo yesabatha kuyokwethemba ukuthi lenkonzo yesabatha izoba inkonzo ephilayo ebusweni bukaNkulunkulu labo bantu akukho lutho abangayiguqula ngayo lenkonzo ukuthi ibe njalo yinye kuphela into engasipha inhlanhla yokuthi lenkonzo kube inkonzo eyemukelekayo phambi kaNkulunkulu ibe inkonzo yesabatha ephilayo phambi kaShembe ukuthi isandla sakhe sithi masihlangene la naso sibe khona phakathi kwethu nomusa wakhe futhi ube khona phakathi kwethu isandla sakhe somusa sibe nathi singathi uma sihlangene la noma sibonane olungasinika ithemba lokuthi lenkonzo izophila kodwa isandla sikaNkulunkulu wasekuphakameni somusa singabi seduzane nathi ngoba lokho akunakuyiguqula lenkonzo
akunakuyigeza lenkonzo ukuthi ibe into ephilayo phambi kaNkulunkulu wasekuphakameni. Abantu bakhona la njengoba sikhona nje basuka abanye kade silokhu sihleli nabo la abanye bayafika. Sonke ngikholwa ukuthi siyathanda ukuthi njengoba sila sibonakale emehlweni kaNkulunkulu. Owuyena esithemba ukuthi usibizile nesithemba ukuthi sihlangene ngendaba yakhe njengoba sila. Akekho umuntu othanda ukusala uma amagama eselotshwa encwadini yabantu abebekhona enkonzweni yesabatha njengoba sila. Sonke siyathanda ukuthi sibalwe ukuthi bengikhona emzini waseNazaretha ngiyesabatheni. Na ngesabatha elidlule bekunjalo, na ngele dlule bekunjalo. Hayi ngoba kuphela mhlawumbe kukhona mina, kodwa sonke isikhathi nginento yokuthi abantu baye bethi mabe besuka emakhaya beza la eNazaretha. Noma phi la abantu abaye behlangane khona ngendaba kaNkulunkulu. Uyasuke inhliziyo yakhe ithi sengathi la engiyakhona noma kusephakameni noma kusemkhayideni noma kuseNazaretha noma kusegeza sengathi ngathi mangifika nami ngibalwe phakathi kwabantu abebekhona. Sengathi nokwami ukukhonza uNkulunkulu engakubekela indlebe akubone igama lami libe khona encwadini yabahlanganileyo kanye nabangcwele badumisa igama likaNkulunkulu. Into engiyaziyo ukuthi uma ikhona ihamba naye umuntu noma usuka ekhaya eza la eNazaretha, ungadondolozela ngayo ukuthi igama lakho ngempela likhona encwadini kaNkulunkulu wasekuphakameni kubantu njengoba sikhona la. Nokudumisa kwakho futhi kuyaphila phambi kaNkulunkulu njengoba sikhona la. Isandla sikaShembe somusa, isandla somusa sikaNkulunkulu wasekuphakameni. Nesicelayo ukuthi njengoba sila leso sandla singabi kude nathi, singahlangani kulomuzi noma ngasibindisini esingaba naso noma kunini masenza ukuba uNkulunkulu leso sandla singabibikho eduzane kwethu. Sengathi singathi masihlangana ngendaba kaNkulunkulu nemizamo yethu kuzo zonke izimo esidlula kuzona nemthwalo ephezulu kwethu esithi sizama ibe iphezulu kwethu, eminye esiphelisa amandla, eminye exegisa amathemba, eminye yenza uthando ungabusazi noma lukhona noma lukho, mhlawumbe ngelinye ilanga ulibone, mhlawumbe ngelinye ilanga ungabusalibona kahle. Iyona nto esicela ukuthi sengathi uNkulunkulu engeze asibeka ngaphandle kwayo. Imizamo yethu sengathi ingenzeka entendeni yesandla somusa sikaNkulunkulu wasekuphakameni. Ukuze imizamo yethu iphile ngoba ezinye izinto umuntu kuyenzeka zimlahle zimshiye endleleni. Kodwa lokhu engikhuluma ngakho, uma umuntu kunaye, uma imizamo yakhe ethi eyizama ebe esentendeni yesandla somusa sikaNkulunkulu wasekuphakameni, akuvamile ukuthi lo muntu atholakale esewele kwenye indawo. Njengoba silana nje makuya ngokuthi leli sabatha lenkonzo sihleli entendeni yesandla somusa kaNkulunkulu wasekuphakameni, lenkonzo akukho lutho olungayiguqula ukuthi kube into eyize emehlweni kaNkulunkulu. Akukho lutho umuntu njengoba sila umuntu nomuntu nomuntu uma ukuhamba kwakhe suka ekhaya nombehlela behamba kuyo intende yesandla somusa kaNkulunkulu wasekuphakameni,
akukho lutho olungamvimba ukuthi igama lakhe libe khona encwadini kaNkulunkulu yabantu abahlanganileyo kanye nabangcwele kuzodumisa igama lakhe. Ayikho into enkulu njengoba ngisho nje uma noma ngabe ngiyafisa ukuthi sengathi ingasiphelezela kukho konke sikuzamayo endleleni kaNkulunkulu engingayifisa kakhulu kwedlula ukuthi lapho nakulokho esikuzamayo sibe sentendeni yomusa kaNkulunkulu noma isandla somusa kaNkulunkulu sibe khona phezu kwethu ngoba ukhiye lowo ovula wonke amasango nange nakuvulwe lutho uma isandla somusa kaNkulunkulu sinawe lokho kuwukhiye ovula wonke amasango noma isikhathi singalibala noma kungabukeka ngathi kumnyama namhlanje kodwa uma isandla somusa kaNkulunkulu sinawe isikhathi sisuke sizofika nalo bomnyama osukubona bukhona kusuke kuzohamba kuhambe kubuye kukhanye. Leli gama elithi anginakuthathi isinkwa sabantwanyana ngisiphonse einjeni angazi ukuthi lisho ukuthini kodwa kwesinye isikhathi izinto ezinjalo kuye kwenzeka ukuthi mhlawumbe kukhulunywa ngezinto ezithile ezimbala namabala akhona kumuntu. Ma ekukhuluma lokhu Jesu akabuza ukuthi leli gama elikhulunywa phezu kwakhe likhulunywa ngobunjani. Esho ukuthi yinto ayeyazi khona ekwazi ngoba akazange akuphike. Nakho lokho yinto ekhona. Umuntu omunye kuye kuthi ma efika endaweni kaNkulunkulu sikhanye lesi sibuko. Sivuleke lesi sibuko. Zivele zonke izinto ayizona azame ukuziphika. Ukuthi lezi zinto azikho zonke lezi zinto. Imicabango nje ekhanda lami lento azame ukuyiphebeza omunye nangemicabango ukuthi maye fika ayiphebeze nangemicabango eminye igqibayo. Akusikho lokho engikhuluma ngakho mangithi akothi maka kufikela ubuvume noma bokufikela uyathandaza ngenhliziyo yakho uthi inkosi kunjalo. Lezi zinto amabala akhona njengalesi sihlabelelo ekade sisihlabelela isihlabelelo sokuvuma ukuthi lezi zono zinjalo zikhona zandile ziningi kakhulu zingaphezulu kweinwele zekhanda lami nemsebenzi yazo isiyangesinda manje sazela sazo siyangesinda indaba esihamba ngayo eyamehla amanye abona lapha abantu abanye bengaboni khona. Ekugcineni kwakho konke lokho esikuzamayo isehlulelo sethu asiwuqhamuka ezintweni abantu abebeyikhuluma noma bebeyibona noma bebeyifakaza ezinhle ngathi. Ma ngikhuluma ngokhiye ovula amasango akusiwukhiye ovula amasango lowo. Ukhiye ovula amasango kuwela entendeni yesandla somusa kaNkulunkulu.

0: ngembekela eGoli esibukeni. Nabo bonke ke lapha kwaguqa ngithi bephile bonke abantu kwaguqa.
1: Sothole nawe Dibingisana ibingelele basakazini bingelele uphuvo lovo loxolo kwanongomezelonyeni. Ake ngibambe nje ithambe insizenza ngithi zonke lapha kwanongomezelonyeni ngithi ndayiphile insizwa ngibonge basakazi bami. Thank you.
2: Hashtag sigiya ngengoma. Heshe mkhaya wami. Nawe sidudla Mavis nami ngigqishi nani ku-hashtag sigiya ngengoma. Cela ukubamba ithambo lapha emndenini wasekhaya lomama lami kwasibiya emhambumo ukuba kwasibonelo. Bambe ithambo emndenini wasemagu. Ukwanene ngibambe ithambo emndenini wami kwangema kwampondo ngibonge basakazi ngithi mini kihle mi ngibamba ngila eGoli sikhumbuzo ngema kwampondo kodwa nilalele ngila kwanyama kayipheli danko
3: awusuka suka zangena izinsizwa zehla ngoholoko lapha na VN zithumela nje ibiza ikhonza
4: asazi indlela esiniphethe ngayo sinibambe yonke indawo nisimbambela nini bancane ngakhona impela
3: sinikankile
4: angikwazi kunyakaza sinikankile
3: kunjalo umfokala ngaphethe imzuzu njengamanje ilishumi nanye esele sibheke lapha kuloni ihora leshumi lalela ngiyabona uzandla incane umi ngenhla ngeke ngakuzwa ukukhuluma udaba lakhe la yey
4: uyabona ke kuke kwaba khona into esayibona lapha ku Facebook uyazi ke insizwa ziyakhuluma ku Facebook mfowethu ikhuluma ngabaculi bazo amaqhawe azo insizwa lapha ingcwele kanjalo zisho zithi hey uyazi ke insizwa lena ke umfoka Njomani umdumazo uzandla encane inkosi yami ungathi ukuba khona nokuhluthwa kancane kwenhliziyo uma ngabe ke mhlambe ezohlangana nabalandeli bakhe mhlambe abantu abathanda umculo wakhe omunye azathi hey uyabona ngiyagcina nje namhlanje mina ukulayela ingoma kaMdumazi ngisho nasendlini singodaba ngayidlali ngenxa ukuthi wangiphatha kabi wangihero kuphi na mhlambe kwenye indawo ngiphambi kwezisebenzi umputi wangiphendula kabi ngithi ngiyakhuza sekuthe ukukhothakhothaya kancane sithe hayi ake simlande uMdumazi sikhulume naye ayiphendulele simuzwe ngempela ukuthi uyiphendulela uthini bese siyakhuza sithi hayi zandle encane muhle umsebenzi wakho mfowethu ungawumusha
3: kanti njalo welanga abantu uyabona ngoba abantu bebangaka nje emhlabeni umhlaba ngobungaka nje ngaphambi kokuthi simdlale abantu bayathanda ukuphawula kakhulu ngempilo yomunye umuntu ungathola ukuthi noma bekuthi uyakwenza akakwenzi kangako kodwa bavele bayenze into ibenkulu noma bekuthi into ayikho enkulu kangako ke sizwe ke ivuvo lakhe kahle nje balawulana ke sibeka bathu lawula kanjani ehe mawumba kubingelela esitolo uthenga lapha une stress imali yashod uyazi ukuthi lezi nto eziphethe ayizukunela lapha netilini mawufika une stress aloko afika athi umuntu hawu bingelela wena lona jabule ujabhile wena uyacabanga ukuthi imali yakhe incane
5: ngoba ngiyithuba umsakazi nithimba lakho bese ngibingelela nje kuwona wonke umuntu ongilalele njengamanje ngumdumazi mina uzandle incane umfana wakamhlongo obuya lapha endaweni yasemtubatuba kwashishele ebheka amandla kwesenkosi omkhwanazi cha mfowethu kulolu daba oluthintayo ngiye ngahlangana nalo ey'nkundleni zokuxhumana umoya wami wathinteka kakhulu ngesizathu sokuthi abantu abasondele kumina nabantu abake befinyelele kumina ngokweqiniso bayangazi ukuthi ngumuntu onjani oyiphethe kanjani manje othobekile oyinsizwa ozehlisile kuwona wonke umuntu kuye kwangiphazamisa kakhulu ukuthola kukhona umuntu ngoba ngeke ngize ngithi abantu ababaningi kunomuntu nje olokhu ebhizi nokuzama ukuqicilela igama lami phansi ekhuluma iy'ndaba zokuthi uMdumazi uwumuntu ongayiphethe kahle uma ngabe kuwukuthi usedlile uyaye lo muntu ohluphayo owake ukhona iphosti ngeke ngayibona ethi ngake ngabathembisa ukubadubula njalo njalo okuyinto ke engasilona iqiniso leyo nengizama nje ukuthi ngiyikhuze futhi kubantu ukuthi cha bafuthi uma ngabe usuku ungangiphiwe noma mhlawumbe usuke ungangithandile ngaleso sikhathi akukho kuhle ukuthi bese uhamba ungcolisa igama lami olukhulume kunomi kanjani ngoba baningi kakhulu abantu mina abangaziyo abahleze benami abanye babo isikhathi esiningi bayazi ukuthi leyo nto leyo iyinto engekho ngiyaphikisana impela nakho angiphiyeni umuntu onjalo angiphili leyo mpilo leyo noma ngingaba umculi kodwa lokho akusho ukuthi umuntu kumnikeza igunya lokuthi akakhulume noma yini noma ngabe kuthiwa siyahlangana ngoba ngiseuyena umfana uma ngabe ngempela ngibona nami ukuthi sekuhambe kwaze kwafika la kufanele ukuthi athinteke khona ngezandla umfana kuyenzeka nalokho ngoba uma singagcina silokhu esehlela ngezansi ngaso sonke isikhathi noma abantu besigibele ekhanda siyogcina singasibona obaba bakusasa singasibona amadoda Akunasi sizathu ngesidingo sokuthi ngingasuka mina ngiyala kusebenzela khona umuntu ngabe ngiyokwezana ngophela ngomculi mina. Yingakho ngivele ngayinaka leyo nto ngoba abanye babo abantu besifazane baphinde bedidwe yinazo into. Angisiyena umfana mina obhizi kakhulu namantombazana. Lokho nje ngikhulile kakhulu kukhona. Umuntu uma engizela ngobuso esimeni esinjalo ethi ungizela ngendaba zokungigabisela ngaye usuke ishaye phansi ufana nomuntu oyishaye esetsheni ngoba mina ngakhetha umuntu wesifazane engiphila naye empilweni yami okuyena engiphila layo. So kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthola ukuthi umuntu ushiswa yilokho ukuthi uyafisa ukufinyelela kumina kodwa kakhulu bese egcina lokho sekumphatha kabi.
4: Khulule thina wakhulula nomlaleli nomlandeli wakho Ntumazi siyabonga.

0: umalahle uthi imali nje yokuphila uyazi ukuthi mfokalanga la umalahle wadwe bangempela wadwe bulayini ngempela obomvu obomvu ngempela ingoma yakhe ayiphaphile ayinazi izitori eziningi into nje engizwisa umunyu la sibuka kade sikhuluma la of air sinomdonso nosiyalo ukuthi emhlabeni ukube ngempela ngempela umuzi nomuzi khona umuntu oyiwani osebenzayo mhlabhe ngabe ukuhlupheka akangaka kodwa futhi uyazi ukuthi ngendlela into enhle ehlezi nakhona namadimoni akhona ungathola ukuthi vesane kukhethwe lo muntu ongezukondla futhi lo muntu lo ozopha intombi yakhe kuphela imali akungondle ekhaya abanikezi abaniki lutho nje ekhaya engawakhe umuzi engawuvusa umuzi
1: uyabona ke kodwa manje into esingathi mhlambe ke ubona ngqi full stop wethu ukuthi siyakhuleka ngempela nathi ukuthi umuzi nomuzi kuba khona umuntu osebenza abakwethu noma ke ukuthi mhlambe unawo amathubo ukuthi ke mhlambe ungavulela abantu bathipa manje ukuthi abafuna ukuyaqashwa la yaqashwa lapha enkampanini yami madoda lethana ama CV asikavela ningaphandle
0: bafuna
1: ukuze sikwazi sonke ukuphila yabo
0: bese sinciphisa sothole lento yokuthi ngise ngifakile emsebenzini busu uzokhipha mina
2: ayi
0: busu zongkhipha busu sihlala phansi ngiyakuzwa ukuthi usukumile hlala phansi langa ungangikhiphe emsebenzini mfethu bengizamela wethu siphile sonke ndoda zakhala izingcingo mlalela ukhoze FM selibumbene ihora leshumi mthathi mzuzu libumbene ihora leshumi sishuka mnandi sithi zakhala izingcingo yabona ke manje siyahamba langa angiyazi into enje exutshwe nje yabalaleli la ayi
1: Asibonge kumthetho namhlanje sokuxubela umsindo hey
0: umdlalo
1: selamhlanje uhlezi ulalele
0: uyena umlaleli wethu namhlanje
1: namhlanje
0: umdonso uthe nje naye hayi naba bantu ngiyandedelela bathi thumelani laphana kwi email ethi ncobo na@sabc.co.za ncobo na@sabc.co.za lapho ke uzokwathi ukuthumela khona ushilo konje wathi la ngase siyabakwazi futhi ukuthi bathi ngizwile nje umdonso ethi khona osethumele kuma nje 0791613 9874 0796139874 lapho futhi ngaphinde ukwazi ukuthumela khona ke iVN ucula nje ucula
1: phakathi ke kulama VN wethu ke kuza khala zincingo khona insizwa ngempela hayi ebhimba ngempela siya ngoba ke siyitholele i-recording date yanga.

0: Pika impilo yami phethe umdali nedlozi lalela wena ngeke ulunge nemfene yakho ngisho iculo bafethu kusho isitha sama ex
1: lezi ngane ziyacula ngempela uyazi ngithema ngabe ngibheka ama charts lapha ku YouTube ngayithola lenkaba ukuthi ngathi la ko number 9 isitha sama ex ukhona ufeza

0: webafana ngolwana uvalo sanibonani balaleli ijonge elihle leli ulalela usikuya ngengoma emsakazweni omkhulu Ukhozi FM 9 to 12 iyo leyo
1: awusuka madoda awusuka madoda awusuka madoda uyabona ke lavulela dume mini ngempela konakele imizuzu lishumi libumbene ihora leshumi nanye komkhulu umsakazi Ukhozi olumaphikophiko ngihlali nezinsizwa manje welanga zingkankile ngingi uyabona zingoleso zam njengamanje
2: uyabona kaze khethelo namhlanje impela hayi ke uyabona konakele kakhulu namhlanje sihlele insizwa lomkhonzo omdlentshe sinensizwa lomhlaka wanu umfoka mngomezulu hey madoda we madoda sanibonani insizwa sanibonani makhabaldala
1: uyabingelela lula ngibingelela lula
3: eshe manje
2: kwishi manje manje umhlaka wana sawazwe ngabu kahle
4: ngikona futhi omdala singezwa kini
2: hey kohleni madoda ikohleni madoda nisiphatheleni bafuthi
4: hayi
3: impiyodwa
2: impiyodwa
1: yaliwa na
4: uya kuthe amapheseni alengapheli
2: yabona namhlanje bengelela ke ngicene nje wena ukuthi kube wena oyikhethelayo namhlanje
1: ave uthanda ukungiqhatha ngabe yini ekwenza ukuthi ufuna ngiyikhethele kulezi insizwa kulungile mfokalanga umlaleli mayifuna ukuvota amvotele emthandayo ziqhathiwe ke ngempela bambe nengehluthu lapha ku X @ Ukhozi _ FM ngicela ukuthi uyavota ke lapha nipholi ibekiwe uvotele osenhlizweni yakho bona ukuthi lo uyena ngihamba naye muzwa ngaphakathi nengoma iphethe ngiyagugumba ngihamba ngempela ngiyakekela njengenkalankala konakele sinomhlaka 1 uyena ke esinayo uzoqhudelana kamnandi la nonkonzo umfoka mdletshe ungomani awusuka madoda angazi ukuthi uyozala nkomoni umfoka lokhunja asambe ngizomthatha ngizomthatha umdletshe awuhambe nomhlaka 1 ngiyazi umhlaka 1 bazovotela igama nje ukuthi umhlaka 1
2: kunjalo nje kunjalo impela asambe ke
1: bazovotela igama nje
2: ngiyabona lapho kule ngamahlathi anyana kungeke uhlala ungavuli ngamahlathi anyana sizolungisa
1: sizolungisa i-country kulungile
2: siqala ngobani
1: hey qalani nomhlakawana kunenkingi
2: asiqala mhlakawana mfowethu awuvule vula mhlakawana
4: uyangilela lempula mfokalanga
2: vula dlakahla vula mfowethu
4: hayi bafowethu umfokalanga ngizobingelela ngizokhuleka lana ngizoguqa ngedolo ngizoguqa kwezakwethu lana lempukalanga mina ngizoshaya indoda angizili ungizoyimasaje angizili ungizoyidabukela ngizoyishaya nje mkhaya sihamba ndawonye vele kodwa ngizokushaya impela
1: umshanga yipi
4: siyehla njengoba nje ngiyakhuleka amampaza ngikhuleka ekhaya elikhulu ngiyokhuleka phansi enkandle bandaba ngiyolanda ukhuzana umpoka mpungose umpoka sigcinze ibhagala khala ikhanda ethi nje umanekelekana uzothatha amashazi umkhanzi oyishayela umkhaya uzongishansa impela nje
1: uyabona ke konakele emlalelo Ukhozi FM ukhuzani umfoka mpungose uyabona ke manje ke ivula kanje umhlakani bekuvele vele kusobala obvious

0: Maisesho kanjeni ubahuphe estage abantu kusukuma kwasanike. Angazi abantu bayithandiswa yini lento ethe ukuthi phecelezi.
1: Wamvala sebiza thina manje. Sithi siyasabela bavala wena.
0: Oh mankwebevu. Yebo, bavele besukume bonke abantu. Yazi nombona uthi akanawo nephuza face. Umbona ethi yebo ngithi awunawe kanti la.
1: Asinani lento inamancoko.
0: Inamancoko. Iyababa. Lapha inkana kanayo. Kulungile. Ilalela wemdletshe angifuni mina umhlaka wani asuke ekhaya azokudufuza la. Ukudufuza. Amshaya ugibele phe kwakhe. Mshanje ikembe manje ungadlali yena.
2: Hayi ngiyambona uyazama yena kodwa ke ngizophendula ngizocela ukuthi sikhuphuke njalo siyele kwaNgqulo ngayidelela yonke le mizwa
0: awubakithi hayi lo kwababa hayi lo kwakithi
2: ey
0: hey uhlubheke lo insizwa ngempela ishinga lensizwa ihova inkani ithi ngayidelela yonke le mizwa hayi lo kwakithi ukhetha umdletshe ke lo

uyabona ndikhathanga ngempela ingoma ezimnandi kakhulu bafowethu, kodwa uyabona uma ngabe ufika la kumgqumeni welokhunjana mhla ka 1 mfowethu, ngiyayithanda lento ukuthi ungathi umuntu owazi ukwenzekana emhlabeni. Awuphendule mfowethu, phendule.

0: isupha ngampela imzuzu esele sibhekele phana kulona ke ihora leshumi nambili sahamba nomdletshe ngala uphethe umhlaka wani ulanga woza ngomani mfethu ngiyazi ukuthi yabona indlela ozothenga ngibona nangengoma ozovala ngayo ukuthi hayi ziyakhalela ngampela ngiyezwa kuthi uyakhehla sesiphumileke insizwa kuwe ungabe usashela ungabusenza lutho manje yena wenkonzo uyangizwa ehe nesiyazi ukuthi umkhehla wakho usuka laphana ke ehluhluwe ubheke eThekwini kula banana umkhehla intokazi umadlamini woza woza ntokazi uzongena lapha kwaMdletshe nami ngikhona kwaDlamini ngiyibambe ngapha swapha shintshane kanje woza khuphuka
1: ngizovala ngabafowethu basemandlakazi mayelendiye bethi isoka likancane
0: awusuka madoda bagijimana nomthandeni laphana isoka likancane siyakhupha ngampela asazi kuyozala enkomoni ngiyathemba usuvotile

yami silime umoya wami uhlukumisa impilo yami simile wena uthe uzongithanda kodwa udlala ngami ngilahle kugcinile bangifona ngizi

kanti niyayazi. Hawu bengithi niyazi mina. Wena mhlanje ukuthi angikhulume isuthu uyazi bekira litsibi. Eh? Uyangkutlo. Awuso angkutlo. Wangkutlo kibuwa lwena lwena. Akibuwa uyawutlo. Awutlo. Kitlo ufundisa. Kitlo ututa. Eya, kitlo ututa. Okay, asithathe nokugcina ke sibona, asithathe ukugcina siyobona. Sho.

0: Kupuka lapho Smirnoff, kupuka lapho Smirnoff. Shalento. Hey. Yazamlandile, siyabonga mlandile kakhulu. Siyatholana lapha e-studio yini? Umungezo uthi nje yebo ngasho lutho. Siya. Mr. Hadebe. Hayibo. Kwibi. Okay, ngicacise siyatholana namlandile kakhulu ke ngaphambi kokuthi ngisho lento engizoyisho. Nanto efanele ngitshele yona ukuthi Mr. Hadebe, siyatholana.
1: Nguzwa kahle KST.
0: Oh, okay. Ngoba phela ngeke ngisho lento engingakuzwanga ukuthi siyatholana.
2: Hayi ngeke
0: ngisho mhlawumbe ngithi ngiyishilo kanti angishongo. Ake ngitshele ukuthi ke thole yonke imikhiqizo yakwaGambu, imikhiqizo yakwaGambu isespecialini kuzona zonke izitolo zakwaBoxer eMzansi.

0: sokhona nomnumzane uThamsanqa amahlambi uthi nje siphiwe nangumahadebe kade sathandana naye
1: silapha yakwajani endlululwane lapha iqala khona le nto
0: namhlanje sifisa nje ukubungaza uthandolweni
1: ukuqala ngempela kokubona ukuthi ngiyobe ngingalenzi iqiniso ngithole ingozi yemoto ngisebedlela ingane yabantu yama nami kunzima kungelula elangathatha khona ke isinqumo
0: ngiyafisa ukuthola mahadebe ukuthi yini owathi yazi ngiyamvuma lo muntu umuntu wami lo
2: ngazibophezela nami ukuthi hayi njengoba sisuka kude naye impilo izoqhubeka sesiyiphushile le mpilo noma izimo zivela kodwa siyabambisana impilo iqhubeke
0: yini kodwa ibamba uthando lwenu
1: ayazi ayikho into endlula ukubekezelelana kuzo zonke izimo nokuthembana nokukholelwa komuntu nokubeka ke uNkulunkulu kuzo zonke izimo
0: umculo ubambe kangakanani iqhaza phakathi kwenu nobabili
1: kunale ngoma kaThamiya ethi who do you tell noma ukufitha isimo yazi makuwe kwadlala leyo ngoma kaThamiya
0: ngiyafisa umtshele umama ukuthi umthanda kangakanani
1: ufisa ukwazi ukuthi ubaba ukuthanda ngenhliziyo yakhe yonke ubaba uzoma asebenze kanzima sifike esicongweni sentaba ngoba ngilenze iphutha uma ngiyokuthanda ekuhleni nasekubini
2: wow angithanda umntaka mamezala
3: Go 12, go 3.

0: show 21 Savage ke ngeke number number 2.0 ah sina ke sesiphuma kanjena ke bona mosozwa ke sihlala ke i goats sasikhuluma la nge goats yaleli sonto ah salwazi ukuthi sesiphuma kanje thina sesiyahamba usezongena ku simthande yeah sesongena ke enyi goats simthande mphonyeza yeah etike isiqalo esihle kona komsakaza ke u Cozy FM lo ngiyaqalaza la ngilokuthi uyaqhamuka yena usimthanda uma akaqhamuka phela mina la
1: yazi amagoats afuna i-recapit
2: hayi mina uyaphila kodwa
0: ngikrede mina uhamba kanjani
2: hayi kuhamba kahle kade ngilalele goats manje wonke amagoats enaba ney'nkinga ey'ningi kanje uney'nkinga lo muntu enimbhethe kuleli hayi ngeke hawu iy'nkinga bengaka
1: Baba ngazaqalisa enza grade 7 I'm sure wena nje wawungakazi nalu wawungantshoti nje ipeni
0: No pheshe yabona nje pheshe lesizwe beyigigaba pheshe and nje into nje kubona nje ehubala nje ukuthi bazenze lezo zinto lezi zinto ezikuthusayo wena uthi
2: ha uyazi ukuthi umuntu ocisha eyele kulabantu laba esikhuluma ngabo la South Africa
0: yeah
2: khona lokuthi ubani shona lwako lempompa
0: oh ulendo ushebe yeah jasi bukophela kakhulu esihlala saphesheya nje ukuthi nakhona la ke akudlalwa la
2: uyabona thi lo genge kanjalo
0: asizali la kuzidwebe
2: ebusweni bozu masona lo msebenzi wakho uthi ushaya umsebenzi wakho kodwa inkinga nazo
0: ziningi yeah otherwise kuhamba kahle
2: hayi kuhamba kahle
0: yeah bethi vile hambe grand
2: Alhambe
0: grand. Ah no siyabonga ukuthi vile hambe kahle bethu ngoba phela eziningi inkinga umuntu ahlangabezana nazo. Usuku nosuku. Sibonga ukuphila, sibonga isiqalo esisho ukuthi hayi ke sizoba sihle ke kuleli game ke. Sibo asiphume kanjena thina bethu simyeke usimthanda bethu aqhubeke nohlelo ne.
1: Yeah.
0: Hayi ukuthi asithanda uqhubeke kahle ukuthi isikhathi. Hayi isikhathi.
2: Ubeke ngani bene ngizoqhubeka.
0: Ah bese uqhubeka ne hip hop uzoshaya u 3.
2: Angiphele ngihambe ngikhumbe.
1: Ungazi uthi ezinye ngana afuna usebenze.
0: Yeyeyeye ufuna umagaya masendele mesha madoda kwenze njani kanti phela sesifuna ukulalela manje simthande.
2: Kokunye avela enjoy uthi yazi bengaze ngicabanga ke
0: lezi. Hayi akathi uyavila phela namhlanje simthande. Alawaze uhlelela namhlanje sifatheleni.
2: Hayi bethu angazi yabona nge inkinga ziningi
0: yeah.
2: I think ezinye izinto esifunda lapho hlelweni uthi inkinga ziningi ezinye zazo siyayisi relate kuzona yabona yeah, yeah. Kodwa leya namhlanje ithanda ukwehluka kakhulu ngoba mhlambe nani ninayo nje sikhuluma nomuntu osemusha lapha osibhalelile ukhala ngalento ukuthi kodwa sizazoyifunda incwadi bazozwa kahle abalali mase sichaza kodwa ukuyikha phezulu nje unenkinga yoku Hayi noma ngizothi inkinga yokukhomitha noma yini kodwa nje uthi uyahluleka nje ukuzwana isikhathi eside nabantu nje jikelele.
0: Oh la kulo muntu lo 1 month, 2 months and never ever bese
2: interest. Ngisho nabangani nje. Abantu angazi ngizothi mhlala aboreke. Khona nalento ekhona ke manje sibuye ukugostana yabona nje umuntu ongakwazi ukuphila isikhathi eside nabantu. Yashesha ukubhoreka nje abantu nje.
1: Ngiyabaza abantu abanjalo yazi impela. Ngiyabaza ya.
0: Eish.
1: Ayi ake sithembe ukuthi abalaleli bazoqhamanisa ombululo ngoba akusinte.
0: Bethu ngavela uthi nje bethu uzonikeziwe ithuba ukuthi experience impilo emhlabeni then when bese uba umuntu nje uthi lalela.
2: Uthi hamba kahle impela nizwane nje nolinzwane kuhambe
0: hayi uthi umuntu usengkostile. Awazi nokuthi wenzeni.
2: Yeah, futhi ingekho ngento entwenzile ukuthi nje
1: Yeah, uluza nje interest fast.
2: Yebo.
0: Abantu abantu bagcina beshadile noma ibona laba bagcina bengashadanga.
2: Lento ayishilo ke naye lapha sina uwarithi uyayibuza ukuthi kaze uphelela.
0: Hayi, uphelela ekhaya. Uphelela ekhaya. Hayi kuyothatha ukuhlala umuntu ohlala endlala thulwa
1: ngakho. Sokuthi kahle ngamanye amazwi kushuthi nomndeni nje kuphoqelekile ngoba wakubo ngabe nawe
0: uthawu. Yebo. Kuyilethe bethali ihlala ihlala ihamba ohlala yonke ekamerini.

0: DJ Bong sishonga njalo uthi ke ayobiyobiyo esikhathi ke njengamanje msuzu ishumi ke nanhlanu lishayile ke ihora leshumi nambili khona la emsakazweni wakho ke ukhozi FM. Ake ngihambe ke ngizwe ukuthi abantu abakhona bathi bavukile bathi ke sesiyikhahlelile ingubo, abanye bathi besivele singaleli. Hawu suka shayile ucingo lapha ku 011 714 0175 011 714 0175. Shumelele voice note lapha ku WhatsApp uthi ke 0791639874 0791639874. Aphinde ukhulume nathi lapha kwipage lomsakazo lithi ke ukhozi FM. Siza ukuthi obana bakhona ke sithi ke hashtag umlilo wokhozi kulesi sikhathi ke. Ake ngihambe ke ngizwe bakhona ke ngiqala lapha ezincingweni ke manje ke ngizwe ukuthi bavukile abantu bakuphi nendawo kwenzakalani bathi ke zikhiphani. Ake ngithola khona la ukhozi sawubona
1: sawubona simthande mvuka myeza
0: yebo ke
1: igama lami ngumlindo zibuzz voice ngingwasichivi linki live releme Buffalo Stride kulalele khona
0: nazo ke buzz voice.
1: Yeah, hayi ngilalele nje ngihlelwe khozi FM kuze kubele lo hora mpuba miza nginawe.
0: Nazo ke siyabonga kakhulu Buzz Voice.
1: Kubonga mina mpuba.
0: Nazo ke siyabonga lapha ebhesini. Asisele umnye khona la ukhozi sawona.
2: Ngiyakuthatha.
0: Yebo ke.
2: Kulayini 3 sawubona njani success khona kune singezwa kuwena thini nganani?
0: Ngikhona mina ngezwa kuwena.
2: Ukholo wazuma emabombini emsinga.
0: Nazo ke Msholozi.
2: Esingangawo mfana omdala woza nazo emakhaya woza nazo size nendlela ethina la emsinga. Danko ngiyabonga mina.
0: Nazo ke siyabonga kakhulu emsinga. Ukhozi sawubona.
3: Hello Martha.
0: Yebo ke.
3: Uyaphila.
0: Ngiyaphila ngeza kuwena.
3: Hayi ngiyaphila ufana nesimadondo la mnambi tenda.
0: Madondo.
3: Hayi inhliziyo nawe zemakhaya woze kulamulele lo hora.
0: Nazo ke siyabonga kakhulu.
3: Ukuchozile.
0: Unendaba njalo wena.
3: Hayi lokhu.
0: Nasoka sithola umnye khona ngala ukhozi sabona.
4: Wena wasemayezeni.
0: Imina nje loyo.
4: Mntaka baba ngiyayazi leso sibongo. Hey, empava ngasemkhabathini yakwaSalmane.
0: Sakwamyeza.
4: Kwakula kwakunamakhetha khona asashona mfuthu ayazi. Umuntu omhlabelo ayodumile kubafananya abayazi izinsizwa ziyasho ukuthi oyindulo eyinsizwa lapha ize kuma ngubani ngiyazi mfowethu
0: ehe
4: akukunabakhehla nje ayazi umhlabelo bawulibele mfowethu kwazi ukuthi hayi we emayezini
0: nakhya
4: ubabushele empilang la emaristeng ngaphezulu emasakadini
0: siyabonga
4: baba ube nje wena wenkosi
0: nazo ke siyabonga kakhulu babushele nazo ke siyabonga kakhulu lapha kubabushele emba sithola umunye khona la ukhozi sawona. Usebenza sawona.
5: Sawona mzukazi.
0: Yebo ke.
5: Yimbane.
0: Imina nje loyo. Usekhona? Awangithakazela wayesedlula. Ukhozi sawona.
6: Yabona ma umuntu wamabhadi.
0: Ibhadi leli.
6: Ungena namadodo, ungathi kudonsa ucingo.
0: Hey,
6: kumbi wethu.
0: Kumbi igodi.
6: Awukusho kwabonwa yini?
0: Ya.
6: Uyaphila niwe simthandara.
0: Ngiyaphila ngeza kuwena.
6: Hayi, kudonsa la fashion garage MTN Jones.
0: Ehhe.
6: Usufike kahle ngempela ngibambe la no cool son bayakhala lapha bathi angibabize okhozini.
0: Ehhe.
6: Ezayisihle nje siyibambile siyasebenza kukhekhele izimpela hle nje nothulani wabathwala nokhulani ukhulisana wakajobo.
0: Awusayishongo ke wena usubasho bonke
6: kanje uyabona impela ngumuntu wamabhadi lo ngishilo.
0: Ehhe.
6: Awukhona nje mina owangibozela ngukhanya magubani mina.
0: Nazo-ke siyabonga kakhulu ke khani.
6: Hayi kolamla nje lelo horo.
0: Nazo-ke siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu lapha eJozi. Asambe sithole umunye okhona la ukhozi sawona.
7: Nombonyo.
0: Yebo ke.
7: Njengamona.
0: Ngiyaphila ngeza kuwena.
7: Ah, laphela ngikukhuluma nobuhle wakhanyile enhlanzi.
0: Ubuhle wakhanyile.
7: Lapha endlovu la ngaphakathi mawele la. Labo maganje.
0: Ah, umkhaya wena.
7: Ah, umkhaya wona ubulapha emadam kota mbodi.
0: Imina lo.
7: Kuthi inkosi aphini kamama la kumakwazi.
0: Eh, hayi wazi mina impela.
7: Hayi bona namakhaya.
0: Nazo ke ngiyabonga kakhulu ke mkhaya.
7: Sonka.
0: Siyabonga kakhulu ngwane. Asithole umnye khona la ukhozi sawona.
3: Oh.
0: Yebo ke.
3: Yazi ngizila bezila ukuvuka ngizila ukukhuluma ngazi bentini. Kodwa yazi intoto vele ngiyakhuluma manje.
0: Ah.
3: Usamthanda.
0: Usimthande myeza.
8: kahle ke kuphoqelekile.
0: Lisho kahle impela ngoba linomlando omuhle kabi.
8: Asimthande. Kuphoqelekile ukuthi mawuthande.
0: Yebo.
8: Bayini, leba kithi nakithi. Hayi, ukhuluma noFantasy Thembu laphezulu zinsasikhembele, umakhelwane wami ngozingozi nojabulile isikhathi. Eyi, umakhelwane wami nje bakithi othe wayikhunga lapha ntebuhlungu, umakhelwane eduze lapha kwakho ngozingozi, awu bakithi. Kubuhlungu laba, kubuhlungu. Hayi, sizoyizolo lapha, nami ngilawuthola ngathi kodwa-ke sengizoyizolo, kuthiwa umakhelwane uyikhungile, awu into ebuhlungu kanje-ke lo wejamthanga. Hayi.
0: Okay,
8: yebo sakho. Ukhuluma noFanta wesonto, ukulalela, uqhubeke.
0: Nazo nya. Igama lakho uFanta.
8: Ucabanga ngize ngibe mdala, cabanga. Kuthi kata alishintshi ngani, ngoba phela sengimdala. Ngoba uFanta ngizwe ngoba ikhehla.
0: Ikhontenta. Uyacabanga sebekubiza emsamo kuthiwa woza mkhulu uFanta.
8: Hawu.
0: Sebiza mkhulu uFanta. Hayi ngeke lomkhulu ngeke umbize unenkinga eserious. Ilomkhulu obizwa makunezinto nje ezilula yabo mhlawumbe kuthiwa sibika ingane, ingane iqhumisa amazinyo yabo kuthiwa woza ke mkhulu ufata ke woza mkhulu. Kodwa nje ngeke umbize inkinga eserious zomndeni.
8: Hayi lezifuluma ukuthi kunekhekhe yabona ikhekhe ukhanswaza amakhekhe. Woza fanta.
0: Kuthiwa nothing that sends imbeleko woza mkhulu ufata. Siyabonga ke mkhulu Fanta.
8: Okay, bye bye.
0: Nazonke. Ehhe, ukhoze sawona. Hayi.
9: Yebo.
0: Yebo ke.
9: Ngiyaphila kodwa emsakazweni.
0: Ngiyaphila ngaza kuwena.
9: Sona bathi ubani uma ka asimthande.
0: Usimthande. Niyawufaka lo a, niyabafaka laboya. Usimthande.
9: Oh, hayi. Kuzakela impela, hayi sengilibambile. Ukhuluma noMauzen le phansi ehlokozi ntaphakabolile isigodi.
0: Umalveni.
9: Mauzen.
0: Oh, Mauzen.
9: Eh, abathi isibhamu esikhulu esidubule emini nasebusuku bakithi, hayi.
0: Eh, ninawo la magameni. Ukuthi ukuphi weMauzen ke wena?
9: Aphukaphungula lo phansi ehlokozi le.
0: Oh.
9: Abolile.
0: Oh, uphungula.
9: Awuphungula.
0: Awu nakho ke siyabonga kakhulu ke Hlokozi.
9: Hayi sibonga kakhulu. Nathi impela hayi siwulalela umsakazo ngapha.
0: Kulungileke. Siyabonga kakhulu. Qhubeka ulalela.
9: Thank you.
0: Naso ke hayi ke basho kanjalo nalapha ehlokozi bathi bakhona uMauzen ngiyabona ke abantu bavukile impela kodwa ngizoqhubeka nje ngilonge nithatha nalapha ekudleni zokuxhumana futhi ngiseqhubeka ubhala ipage lomsakazo lithi ke uKhozi FM sithumele ivoice note ku 0791639874 kumbula sasithi ke manje hashtag umlilo woKhozi asasho ukuthi siqalwe sihla ngithi sasithi ke hashtag umlilo woKhozi kusukela manje nje kuyoze impela hey angazi shuthi nje kuyoze kuyoshaya u-April wangonyaka ozayo. Hey, sebeshiwo njalo sebethi hayi ake siyishintshe yonke lento sithi ke umlilo woKhozi. Siqala nje shuthi usuku. Saliqala ebusuku kodwa manje sesiliqala ngomlilo, siliqala ngegeli phezulu. Kulungile ke ngiyabuya ngizobheka nama voice note ngiyabona angena nalapha ku-Facebook ngiyanibona ngibhalile futhi ngizolonga ngidonsa nje. Kuthiwa nginilanda fresh. Hey, ngizolonga nginilanda fresh. Sambe ke manje ngomculo omnandi uDJ Zinhle, ngamsana ke noMeta, uKhanyisa noBasetsana, Tycoon noSly bathi ke wena.

Umalay, umsakazo nokhozi FM usho kanjalo uthi ke you make my heart go wenza inhliziyo yami uyabona inyakaze ngizwe igazi ligijima lihlangana nje kamnandi lingena emthanjeni lisabalale umzimba wonke ngenxa yakho nje uyabona umthelelo nawo empilweni yami kunjalo ke mlaleli isikhathi ke njengamanje sithi ke libumbene ihora lokuqala la eyintatha emsakazweni ukhozi FM uhlelo sithi ke umlilo wokhozi hayi ke uyizuleke ingoma singakho bese kuphathele zona ke kuleli viki nje ngoba uyazi suke sikubhaxabula nje ngengoma kuze kubumbane ihora lokuqala mase kuyilesi sikhathi ngaphambi kwalokho ubuzwe lapha ke uDJ Bong sibethi ke sengihambile uMusic Holic MPK bethi ke Malanga uXolani uSiyantulu bebethi ke Thungisani uMzuku Mayen lapha ke bathi ke baba wethu bona besiqale ngabo lapha kanti ke uyazi ke mase kubumbana ihora lokuqala suke sesishintsha ke sesiyothi ke uphi onjengami lalela ke mlaleli ngakhumbuza njalo ukuthi uyabona nje kuleli viki ke lengosi nje mhlambe nayo siyayigcina nje ngoba uyabona phela siziyashintsha izinto ke manje njengoba usuzule nje negama lohlelo hayi kuthiwe manje ake shintshe sithi ke umlilo wokhozi esiqala ngawo nje masuku esiqala usuku lwangesonto ekuseni nakafika elizayo ke uzozwa ke inguquko la kulona lolu hlelo iy'ngosi zethu sobe siyiphendupendula sithi nje kuzoba mnandi kakhulu kusho ukuthi ke siyagcina ke ukuthi sihambe ngaleli giya kuleli viki ngeviki elizayo ke sobe sesiphethe ke iy'ngosi ezintsha ezobe yihambisana nalo ke belu uguquko osinalo ke la uhlelo njengoba cishe ngiyeza nakwezinye iy'nhlelo uthi kusase nje kuphinde kushintshe lapha nalapha kuthiwa yey uyabona ke ake sivele sinyuse kakhulu igiya ake senze ngcono kakhulu sishintshe lapha nalapha kuzoba njalo kusho ukuthi nje le ncwadi siyiphethe kuleli viki kuzobe kuyincwadi yokugcina kodwa ke khuleka ungakhathazeki sikuphatheleke kuzobe kumnandi futhi ke kungcono kakhulu kuzoqhubeka nje kokujabulisa ukuthi uma ungalele intatha yey uze ukuthi cha hayi angihlalelanga ubala kulungileke ake singene kuyona ke ingosi yokugcina ke le ethi ke uphi onjengami kuleli viki uyabona ke siphethe ke incwadi la engikhole ukuthi ke nawe emlaleli izokuphonsela inselelo ukuthi hey ukuyibuka impilo ngenye indlela ke ngoba ke uyabona nje ikhona lento ethi sizizukulwane ezahlukahlukene izinto siyibuka ngendlela ezahlukahlukene nale ncwadi ke yakuleli viki isivezela into ethi ayile lapho nalelaka ake ngiqale ngifunde le ncwadi ithi ke angibingelele lemsakazi ngicela ungifihle uthi ke ngingowesilisa okuma late 20s akhe kusho ukuthi ke usiyophetha ke mhlawumbe la ko 27 28 29 lapho iminyaka yakhe yobudala uthi ke nginenkinga yokwehluleka ukuthanda abantu ngivele ngizizwe sengikhathele nje umuntu noma ngabe ngimthanda kangakanani kodwa engathi ngabuye nje ngiqhele nje kuyena ngingaxhumani naye lokho kuthikameza ngisho nobudlelwane bami bezothando ikwezobungani nakubantu nje engiphila nabo empilweni ngiyakhathala ukuzwana nabantu ababodwa isikhathi eside uthi ngiyahlangana nomuntu kube mnandi sizwane futhi kodwa ngisheshe ngibhoreke nje ngiyayibuza ukuthi nyoke ngishadelwe yini ngo oh uthi ngiyazibuza ukuthi nyoke ngishadelwe nje kodwa uma kunje sengiqala ukucabanga ukuthi lena yinkinga ebhekene nesizukulwane sethu jikelele esamanje ngoba nabanye ontanga yethu nabo uma ngixoxa nabo banayo lenkinga ngicela ukuzwa kubantu abadala ukuthi bona babengabhoreki yini ophathina babo nabahlobo nje babo jikelele ngoba kuvamisile ukuzwa umuntu omdala ethi washada ena 18 years akamazi omunye umuntu wesilisa ngifisa ukwazi ukuthi basuke bengabhorekile yini ngempela ukuhlala nomuntu oyedwa isikhathi eside noma basuke bebhorekile kuwukuthi ayikho into abasuke bengayenza ngoba kusuke kuyilowo muntu asuke sebemthembile ngenxa yokuthi sebehlale naye isikhathi eside njalo ke mlaleli uthi ke umlaleli upho njengami nawe ukhona mhlambe unawo leyo nkinga ukuthi nje hey uyahluleka ukuzwana nomuntu oyedwa isikhathi eside kwezothando kuhamba kanjani iyakushaya yini nawe lento kwezothando ukuthi uthathe umuntu senhlangene nayixoxa indaba yazwakala yahlangana kodwa nje hey uvela uphelele umdlandla nje wakhe ubona nje yabona ke lento hey bekuhamba kahle konke kodwa hey sengikhathele nje uyena engathi ke manje ke ngake ngivele nje ngiphume kuyena mhlambe sengoze ngiphinde futhi ngihlangane nomunye naye kuphinde kube esifanayo ngiyafisa ukuzwa le uyabuza ke futhi la umlaleli uthi ufisa nokuzwa kubantu asebe abadala ukuthi akubenzi ini bona noma kwakungabenzi ini bona ukuthi ayithole sekhathele umuntu mhlambe kwezothando uthotho usuhlangene na umuntu
niyaqhubi into yenu kodwa kube ukuthi usukhathele uyena ngoba ngempela ngempela yabona le show yo 18 years nami bakhona ke ngiveze omunye washada nje na 19 years ngiyamkhumbula omunye osena 29 years ngaye ngasebenza nakwe indawo uthi sengina 29 years ngishadile ngashada ngina 19 hey sasiyibabaza sonke insuku leyo ukuthi imake wema lo muntu lokho ahlala naye nje uthi nje kunjalo nje ngiyafisa ukuzwa kunina ukuthi bantu abadala uyabuza ukuthi nina ngoba uthi mayibuka nje ngathi inkinga ebhekene nesizukulu samanje le sokukhathala nje ukuhlala nomuntu oyedwa kwakunganenzi yini lokho ukuthi ukhathale nje umuntu ukuthi ayi hey sengikhathele wena ke ngiyohlangana ngixhumane nabanye abantu asixabene akulikhe libi elisixabanisile kodwa sengikhathele ufuna ukuzwa lapho mangabe futhi akhona namaqhinga okuqhubeka uhlale nomuntu oyedwa mhlambe kwezothando kokuthi mhlambe nasebanganini athini amaqhinga ukuthi noma usuzizwa ukuthi sengikhathele umngane wami sengikhathele umuntu engithandana naye mhlambe ukwazi ukuthi uqhubeke uhlale naye ngoba phela ikhona into ethi yeyi phela ngeke wena kube ukuthi nje iviki neviki uzwana nomuntu omusha iviki neviki uzobaqeda nini bonke labantu mhlambe nanozinze empilweni yakho uzogcina ngasabi khona kulungile ke ake sikhulume nawe ke sizwe ukuthi uthini wakho umbono kulolu daba lomlaleli siliphethe kuleli viki sishaye ucingo 011 714 0175 ungasithumelana ne voice note uthi ke 0791639874 0791639874 ake sambe ke sithola umculo lapha ke Afro Soul bathi ke wemgqibelo masibuya ke sikhuluma nawo.

0: Afro Soul bathike wemgcibelo isikhathi ke njengamanje mzuzu ilishumi lishayileke ihora lokuqala khona la emsazweni wakho Khosi FM uhlelweni ke umlilo woKhosi noSimthando kaMyeza sindawonye kuze kubumbane ke ihora lesithathu namhlanje kuseni kulungileke ake sambe ke sizwe kwakho kuPaula sikule ngosi lasisho khona sithi ke uphi onjengami sibeka ke inkinga yomlaleli osibhalelile ke namhlanje umlaleli ukhuluma ngendaba ukuthi uthi uyahluleka nje ukuphilisana nomuntu oyedwa isikhathi eside uthi noma bekuthiwa likhe libi eyi uvela sizo sebhorekile nje uthi yabona ke angisenamdlandla ke walo muntu impela athole sephumile emntwini phinde kutholakala omunye futhi kuphinde kube isifanayo kube ukuthi nje eyi yabona impela impela nje unaleyo nkinga nje uyabuza ke la ukuthi hey bakuthi kwenziwa kanjani makunjalo ukhona yena ona ofana njengaye onaleyo nkinga naye uyabuza futhi ukuthi hey kwenziwa kanjani kulaba abathi bona bayakwazi ukuhlala nje nomuntu oyedwa azi umuntu uthi sesineminyaka sihlile la noma sibanibani noma nomyeni wami usibanibani uyayizwa ke lonto kulungileke sishayile ucingo ke sizo wakho umbono sithumele ne voice note 0791639874 0791639874 ungasishayela futhi ke lapha nocingo ku 0117140175 ake siqale la ku line 1 ukhosi sawona yebo
1: Askiz ngereta.
0: Ngiyaphila
1: mfowami.
0: Ngiyaphila ngezwa kuwena.
1: Hayi ngiyaphila mfowethu, hayi. Singalali nje ebusuku sithanda wena manje.
0: Hawu ngiyabonga. Ngaze ngawumuntu ezweni.
1: Sithanda wena mfowami, usithathe wasibeka endaweni, nathi kufanele sikuthathe sikubeke endaweni.
0: Iya, nalo udaba eyithebeni.
1: Mfowami azokhuluma nomjudge ngila eNorthwest.
0: Iya, mjudge.
1: Ngikulalele nohlelo lakho lalo bhuti. Cha mina myeza ngizothi ubhuti lo mina ngishadelwe nje ngingekafiki ku-25. Azange kube khoshintsho futhi kodwa nje ngizeke umcelise ngakho. Angazi ke noma uzokulandela yini. Mina ngizwe ngithi akake nje akhethe umuntu amthandayo. Ave kumnandi ukukhetha umuntu omthandayo emhlabeni ungakhetha umuntu ngoba ufuna ukubonisa abanye abantu ukuthi nami nginomuntu. Aphinde futhi uma ngabe nalo uhlelwa nalo. Angaseloko ehlale ehlezi naye lo muntu akwazi ukwakha lento ayibone lento yakho bayini. Angaloko ehleli naye njengalokhu phela izingane zamanje seziyazi ukuthi manje siyathanda nokuhlalisana uthola ukuthi manje abanye sebeyaxabana basa abasenayo la connection ngoba sebekhathele and owesibili nokugcina uma ukuthi unalo nto enjalo akazame kuya na counseling abacacisela ngoba izange ibekho into enjalo ukuthi umuntu udineke uye mawumthanda umuntu mawumthanda uyamthanda nje kwaphela uyoziyo uyongena naye egodini akukho lokho ukuthi uzothanda lo sowuhlulekile uthanda lo sowuhlulekile ukugula lokho bye from yes
0: hayi siyakuzwa siyabonga kakhulu mjaji
1: yabonga
0: siyabonga kakhulu lapha kumjaji eNorthwest asithole umnye khona la uKhosi sawona
2: yes uyathila
0: ngiyaphila ngeza kuwena
2: siyaphila kahle yazambe bengihle ukuthi igama lakho uzukhule nawe umkhulu Samuel yeah
0: yeah
2: okay kulungile ukhuluma no Fatan Phil da pages ngisakhemele umathela nonkosi ngoku Jacques Carr
0: yeah
2: ish ngiyaluza ukudabana nomfuthu uzosinambela nje ay khona kuya ngokuthi umuntu uyimisele impilo sa ayenza noma uyadlala kodwa uma ukuthi akudlala unenkinga ngempela ay kufuna aqalaze nemuva zamacala zemsamo wakhe noma azicalaze njeni ukuthi u-right nobebuza nje ubuze kakho ukuthi masimchushise ukuthi ubhekana angabhekana nasiphi isimo empilweni yakhe kodwa into engiyibonayo uma kuthi kungenjalo akapasophi ukuthi ubelethise isilwane ngiyabona ekwenza ukuthi sikhahlele izinto asukayo nazo sindlela inyama ke sinjalo kahle hle ngeke sikufunise lokho bese sithi lapha futhi uma ukuthi yena umoko wesilisa unezozi elimthethe elidinga ukuthi yena umbethathe esifazane esikhathi izivele imphethe esifazane ebona lo nto le so ngekuhlangana kwesifazane nesifazane sahle sesihlangana nesifazane nendoda so izinto efaka ukuthi kufuna ibheke lezo kakhulu kakhulu kwesikhathi alithande ezoyize zithathe umuntu wesifazane kathi manje yena naye wesifazane ingathandi futhi ukuthathe esifazane kathi yena naye futhi uyilumbi ilobi angicabanga nje ukuthi angizaba kanjani ukuthi funa ibheke ukuthi akuhambani nike bangasekhoyo bakubo
0: mana-ke mvelasi manje shouthi esimeni esikanjalo-ke uma ngabe kuyinto ekanjalo lingajabula shouthi kungahamba kahle uma ngase ethole owesilisa-ke
2: yena abe yilela
0: ebe owesilisa phela ngithi wena ukuthi owesilisa kodwa unedlozi lowesifazane maye sesethole owesilisa ubona mhlambe entweni ekanjalo lingajabula yini phela-ke ngoba phela ngithi ukuthi idlozi lona lowesifazane
2: kahle shela ikhona elike uthola ukuthi uphathe ngathini yena uyindoda kodwa manje uphathe kuwesifazane
0: yabo
2: futhi la magama lawa athe phecelezi laba bantu bakhona esingababandlululi kodwa othutha esifazane uthandana nesifazane
0: ayiyabona
2: isimo esinjalo uthoda kuvumelane la kade yileyo nto leyo ayiyabo angazi noma ngiyichaza kabezwakala
0: hayi mina ngiyakuzwa
2: uyayizwa nto leyo so akabhekisise lapho-ke ukuthi ikhona kuphi la kushayisana khona uma kungenjalo iyalungiswa lethi bona sokwagcwala umhlaba kanjena wemfethu iyalungiswa abadala uthatha induku umntombi akogcwalo phela lo ebesehambe olungisi kuzeqonda izinto kuye kwenzeke nabo bangasekho bayenze lo nto bona kuyahambana kathi inkinga ikhobo ekubona
0: manje lenze njani nilungisa kanjani nikhipha leli dlozi lowesifazane ayesithi nje nakho wena unedlozi lomuntu wesifazane liyakhishwa-ke
2: kusukela lapha ebunganeni ukuthi bangakwenzi abadala kuze kufikele esisile sokuthi ungathatha
0: o
2: ayikho into engalungi ukhuluma la angithi samtanto kade baye bathenga izinto njengomaredo angithi kade ngekho amaredo kudala uma uthenge iredo ufuna uyoshisa ukhuluma nabangase ukuthi e-e loko kokuyijabulisa lokhu igumbagumba yokuyijabulisa thina sijabule siseke ayiyabona bese bangayiqishi ibingasafi into yakhe imoto utenichayipha isukuthi lasekhaya lelo esihamba ngalo uma siyothenga siwumndeni lingalibulali libhekeli ayiyabona
0: ngoba phela abalazi okay
2: fane njani lingaphasi esikoleni kodwa laphana usho ukuthi cha lokhu seyisika leso kuyadliwa ngale nto seyijabe umntwana efuna ukuthi eyosebenza wondlelela ekhaya seyiwona umsebenzi lona ofuna afunde mvulani ingqondo
0: ya hayi ngiyakuzwa phela sekulungile ngiyakuzwa-ke mkhulu fanta idlozi elibizwa uma kwenziwa imbeleko idlozi nje linga bizele into ey'serious umkhulu fanta wakamthembu lapha ejozini ukhozi sawubona
3: yebo sawubona
0: yebo-ke
3: njani
0: siyaphila singezwa kuwena
3: siyaphila ngizoba mfishane nje ngifuna ukungena la ekutheni la edlozini uma kuyilo ilolu hlobo lwedlozi elifuna umuntu wesifazane okhonjwe yilo
0: okay
3: uma ngabe nje enaloyo moya walento eyilinono edinga into ecwaningwe yiyo ngaphambi kokuba ihlale nayo lizobe limdinga umuntu wesifazane kodwa okhokhethwe yilo hhayi okhethwe wuye okwesibili ungaba nje unegwebu elidinga ukukhishwa elimenza abe nenhliziyo encane kubili nje enginakho ngaba yidlozi kodwa lidinga ukuzikhethela yena ethunywe yilo kuloyo muntu inkinga leyo engibe nayo iminyaka eminingi iy'nto zami azimile kahle kodwa ngiyazi ukuthi uma kuhelikukhethelayo liyakwazi ukukhuluma nawe likutshele intombi
0: o likukhombise-ke manje nangengimfunayo
3: likutshele nje intombi lithi intombi ethile
0: hawu ya
3: uma kuyilolo hlobo nje akakhohlwa akekho umuntu azohlala naye uma kuyilolo hlobo oludinga umuntu okhethwe yilo limcwaninge ekuqaleni nasekugcineni la selibona ukuthi uyeke. Mangenjalo ke unegwebu udinga nje abantu abazomphalazisa bakhiphe igwebu leli menza abe nenhliziyo encane. Iligwebu elijwayele ukuthi abanye bazalwa nalo, uthole ukuthi ingane ikhala ingathuli, ungaziyo ukuthi ifunani ngoba isuthi igezi ikhathi ayikhuli ndawo kodwa iyakhala nje kuphela. Manje-ke ezinye izinto zisalala ekutheni ulahleke kanjani ngesikhathi usemncane usazele umntwana. Kukhona yini iy'nto otholile zokukhipha ubuwena obunjelwe kibo kepha ubungadingeki. Ngicela ukuthi bye-bye.
0: Ngiyabonga, ngiyabonga. Ubani wengikhuluma na?
3: Ulunga kwezwe kaKhumalo.
0: Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu mntu. Sibonga kakhulu laphaya sithola omunye ke okhona ngala inkulu ke le ndaba ukhoze sabona usemoyeni sabona
4: indoda kuya ku line 3 wesimthandi
0: yeah
4: ukhola bazomhema kwangena emsinga hayi baba usevele bangehlisa amandla lokho kade ngilungishaya ringa lo phuma manje usevele wayehlaba isikhonkosini.
0: Uthinta lento obufuna ukuyithinta nawo.
4: Ubuseve lwayehlela esikhonkosini kanti ke manje kwespeed okokugcina. Makhlule lokho kushoyo lo baba. Kusho ukuthi age akalinde, akabiswa nesikhathi sakhe, akalinde uthando luyaza akhekela. Mayese khulile uyotholwa ngempela uthando futhi akabi nalo uthando empilweni akakadalela nje uthando.
0: Kodwa mdala phela lo muntu methu useyohlanganisa u-30.
4: Hayi kusho ukuthi uyakhula ngeminyaka kodwa kwesinye isikhathi kuthola ukuthi usengane akukalungi la ekukhuleni kuzonakuthi udoda akukhulelwe
0: ya ya
4: udoda usukhulile uqathile ngokweminyaka kodwa i-age yakho nengqondo yakho ayikafiki ebudaleni nothando lwakho awavuthwa kwezinye izinto.
0: Ngiyakuzwa mina, ngiyakuzwa.
4: Uyayibona loo nto
0: ya
4: yalelako uSimthande lo nombono kakhola SABC noSimthande noKhoza ayingene
0: lapho. Ngiyakuzwa nazo-ke uthi nje umbono wakhe lokuthi cha impela impela kungenzeka kube ukuthi ukhula umzimba ke shuthi ehe uKhoza sawona
5: Simthande uyaphila?
0: Ngiyaphila ngezwa kuwena.
5: Ngiphila kakhulu sizwa kasithole lole phansi eNdlovana. Ziyalandelana ke zasemdlovane manje.
0: Ya, ya.
5: Sanje Mr. Kodwa la uma ngibuka nje indaba ilapha emsamo.
0: Okay.
5: Iyadinga ukuthi kube nabantu abazombonela ukuthi iwumoya noma kukhona idlozi elithile elamngena. Uma isuke isihlule lapho-ke, hhayi sekobe sekufanele athole umthandazo. Ngoba le nto yakhe inzima ngampela, inzima ngampela.
0: Hhayi, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa. Siyabonga kakhulu. Shuthi lapha emoyeni nje.
5: Hhayi, lapha emoyeni nje, ifuna ukubheka impela kakhulu. Inzima futhi ayilula.
0: Hhayi, ngikuzwile. Siyabonga kakhulu, Jobe.
5: Sibonga
0: kakhulu lapha kuJobe ulapha-ke eMdlovana. Kulungileke mlaleli solo sikhuluma nawe nje ngizowe ngiphinde futhi ngiyobhekana lapha-ke kuma-voice note ngoba ngiyabona abathumelile qhubeka nawe usithumelele i-voice note ku 0791639874 0791639874. Ke siza ukuthi wena-ke uthini-ke kulolu daba umlaleli la uthi unenkinga yokuthi uyahluleka nje ukuzwana isikhathi eside nomuntu oyedwa noma ngabe umuntu abathandana naye noma umuntu nje umngani uthi nje eyi yena uyakhathala kuba ukuthi nje usethola omunye umuntu futhi kanjalo nakhona futhi kungathatha isikhathi kuyaba nalona nje usevele waphelelwa umdlandla wakhe futhi hawu kuyaba nangomunye futhi naye futhi kube nje into ekanjalo uyambuza ukuthi hey kwenziwa njani na mangabe uyafisa ukuthi ukuzwane nje nomuntu oyedwa noma nabantu ababodwa isikhathi-ke eside ngoba ukhala kakhulu azi lapha kwezothando ukuthi kazi ngiyoganwa yini ngiyoke ngishadelwe nje mangabe ngihluleka kanje ukuhlala nomuntu oyedwa isikhathi eside. So lo mculo kafushane uJeremiah no YG bathi-ke don't tell him.

0: uzeyanda tshangana uthi ke ulihlathu lethu thixo isikhathi ke njengamanje mzuzu ishimike nesishiyagalombili esele ngaphansi kubumbane ke ihora lesibili khona la emsazweni akho ke ukhozi FM ake sambe ke sizwe ke eminye ke imbono yabalaleli la engezwa ke impela kuhlukene imbono ke kulolu daba esikhuluma ngalo sibe ingosi la sisho khona sithi ke uphi onjengami sikhuluma ke udaba la esilibhalele insizwa la ithi yahluleka nje yona ukuhlala isikhathi eside izwana nomuntu oyedwa vele nje izwe ngathi hey Ah, sekwanele mana ngithola umunye umuntu nakhona futhi kuphinde kube into kanjalo awusikhashana sikhashana futhi akasazwana nalo usezwana nalo yaya khuluma lo ndaba ke uzwe yabuza lapho hey laba baqala uzwa kuthiwa nje hey mina sengashada eh nobaba wakho nje sineminyaka sina 15 years na 20 years na hey kwakwenzeka kanjani uyayibuza ukuthi ngoke ngiganwe kahle kahle ngiyoke ngishadelwe nje mangabe kunje ake ngiphindele lapha encingweni 011 714 0175 siza ukuthi ke uthini wakho umbono kulolu daba
1: imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo ukhozi FM kanye nenhlangano iSABC ukhozi FM luhamba phambili
0: alright ake sithole ke ukhona ngala ucingweni ukhozi sabona
2: Asimthandi yaphila mfoka myeza.
0: Ngiyaphila ngeza kuwena.
2: Ngiyaphila.
0: Mhm.
2: Yeva, asimthandi ngiyaluzo daba la lengane.
0: Mhm.
2: Hayi ngeke simthande indaba inabantu abadala mangibheka nje mina.
0: Mhm.
2: Emangibheka ngathi sibantu abadala mhlawu nabantu abadala sifuna kabheke ukuthi nekhamba kanjani. Ngoba nangixake kakhona methi nase ubuku-friendship kubangani nakubantu nje asondelene nabo uyahluleka ukuhlala isikhathi esithi ayi ngiqala nokuyiva hayi ngiyayiqabuka sengithanda ngingaveki izinto emikanjalo kodwa ngicanga ukuthi hlambe unabantu abadala mhlambe indaba isekutheni fanele alasho ngokwesintu
0: Ya ngiyamuzwa ke usho njalo uthi hayi impela ngathi ke ukhole ukuthi na ke idinga ukulashwa ngokwesintu sithola umunye khona la ukhozi sabona
3: Ya myeza
0: Yebo yebo ninjani
3: Ngiyaphikwe no brand ngiyaqala ukubhekisa ngane nje abalaleli bethu nangumlaleli bebe bacela ngicela ukuthi ngivume ke ngikhulume kokunye udawu ncane
0: Ehhe kumayelana nani
3: Ngivume abalaleli nabalandeli bami nje ngicela ngilalela ncane ngiyacela nje lana kunenkinga engiyibonayo sibathathu bese u4 kwathi masukuchuku amadelaptoko impolompolo namachilanga thina amadelaptoko sinenkinga sokuthi siyabakhonzela emsakazweni simukeleke sibabamukeleke kodwa thina amadelaptoko siyaphoxaba ukuthi uma idelaptoko ubawetrack ekhonzela ubhele kuthiwa ushala amatrack kuthimakhonzelamanje kuthiwa ushala amatrack lomkhonzelayo kusabasazi abathizeni thina yini sikwazi ukukhonzela o-drive ama-truck thina singavumeli ukuba basikhonzele mina akumnandi kumina ngoba siwabiza ojoba ngiwabiza omthakathi olokuzana baningi nje osibiya abatobazayishiye kodwa umae batezokubhela kuthiwa ngashati ama-truck le nto ibuhlungu amathila siyawabizana kodwa kokhulukhethi guni kwangenjena angazi ukuthi yini ethila sixozeke thina ngathi siwumndeni kodwa ama-truck ngaphandle mina ma unetekisa sokwazi ubeyenge lapho ne ka ngibona ingozi e-Transcorp ye-Cape Town wena uma ngolwesine awusafanele wena ongenayo i-truck uthela i-truck kuthiwa ungangeni mhlawumbe ubona ingozi enkandla noma i-Transcorp ye-Cape Town noma yuphi kodwa nje ibuhlungu sizobanye ama-truck wabawe-truck namajukujuku kodwa nje angazi ukuthi yini esingavumeleki ukuthi sikhulume namadokotela ngoba sebakhonzela mina ukuthi majomba batoza ishiye ngiyanithanda nabanye nabanye kodwa thina asimukelekile siyaxoshe emsakazweni thina madelaptok babhaje nomphezondi babhaye inhlekelele akube ngumusa egama lami
0: eyi angazi ke mlaleli yabona-ke yabona angazi ke angazi nokuthi ngizothini ukuthi-ke ya angazi ngicela ukungaphawuli nami ngizoke ngibuzisise kwabanye nakubabhathi ukuthi yayihambe kanjani into ekanjalo ngoba hhayi yabona nje ngididekile angazi angisho ukuthi ayikho into eyishoyo Brenda kodwa ngicela ukuthi-ke ngibuyele emuva ngiyoza ukuthi kusuke kwenzenjani ihamba kanjani lolo daba lakho kulungile ake ngiqhubeke kulesi sihloko engikusona njengamanje ukhozi sawona
4: sawona
0: yebo yebo ninjani
4: sikhona ubaba unqanana akakangeni umuntu omubi onamanga uhlekelele
0: hayi angizazi Angizophawula lapho mina ngizongena nje la esihlokweni angifuna ukwengena.
4: Ay. Lento ma uyibheke yabona uma befasa nakuqala kuqala intombi bishele, ushele iminyaka emibili ugqiqe emfuleni. Besiyenza lento ukuthi intombi namhlanje iphume manje akhulume manje umuntu avume manje. Manje uzokubamba ngapha abambe ngapha ngoba uyambona nalo uyamthanda nalo uyamthanda nalo uyamthanda. Abambe yonke into yakho lutho lapha kalinde. Uyomthola umuntu ozokuthandana naye kahle kuqonde kahle izinto amthande futhi kakhulu suka nga uyabona nje ukhole ohlele wathi usuka usadlala lona kakasi uthi uthando luyini ngoba usabona ebamba la bambela bambela avume athi uma ikhuluma lalo manje awu bemcela inombolo yakho awu nansi phinde futhi ayicele ukubona awu nansi nansi manje ke awuzukwasika umuthi ngeke wakhe kanti thina kuqala intombi besiyishela iminyaka emibili ugqiqe emfuleni futhi okwesibili kungathi uma uthandana nomuntu abise uzohlala naye uzophela phela uthanda ukufuna uhlala naye ngeke ubona imishado ingasekho sokuthi kancane imishado ayisekho namhlanje imishado enxa ukuthi uthi angathandana nentombazane seyithatha usowuhlala naye ukuba uhlalelani nomuntu ungakhokheli uthi ngoba phela kufuneka angahlali eduze wakho ingakho nje iy'ngane zethu siye sithi ungahlali nomfana oba wahlala nomfana ngenke aza kulobola kufuneka nichelelane uthole umuntu yena ahlale naye umuntu lophela ukuthi angahlale naye usesidina kuthi usemenzela kumenzela konke ungunkosikazi wakhe uyamphekela uthatha lokhuya nalokhuya uyabona bese kuphela-ke uthanda kisethatha omunye futhi avume naye azohlala naye ekhaya avume naye azohlala naye ekhaya mina lapho ekhaya ngisela impelisi kodwa ngabe phela ngasathi akukhiphitho lekhaya uma uthatha ingane yomuntu uyayilobola hhayi ukuthi uyithathile phela angihlali mina lo muntu lapha ungakhokheli utho naye kufuneka umfowethu nje athanda nomuntu angabi seduze kwakhe manje ngokuvakashelana lo phela phela uthanda uma usuhlala naye njalo lapha uyabona simthande
0: hayi nguzwile ngiyabonga
4: impela lokhu kwabrenda kakushoyo ushuthi nje kufe kukhonzendu uma bekhonza ngasi nami njengoba ukuthi ngingakuphendula ngothini ngoba phela umsakazi uma esiyeshile ukuthi uyakhonza ukukhonzela naye noma ubani kushuthi nje ubebatshela bonke nje abalaleli ukuthi abo mkhonzela uyabona bengamkhonzeli yena uma kuthiwa kukhonzela ubrenda hhayi akuyena umshayeli wamatrak lowo cha ukhonzelwa nje noma ubani ngiyabonga kakhulu simthanda ubaba uncanana laphana egawu zomfowethu uthatha umuntu usiyahamba isikhathi usunotethi manje uzobona usugugile khona mashini wena ubambe uyeke umfimfithi ubambe uyeke umfimfithi ubambele ubambele ubambele ubambele thatha umuntu uqonde ngqo uma uya ngoba uvuka ukuthi usenesidina kuwena uyibuze ukuthi yini ndaba kwenzenjani ubone uje ubheke ukuthi yini ndaba kwenzenjani kodwa le nto engisho ukuthi ukubamba lo avu bambe lo avu bambe lo avu ngeke kube nalo ukuthatha isikhathi udadu lwakho aliqondele ukuthi ngqo ngiyabonga kakhulu baba uncana negawu
0: siyabonga kakhulu baba uncanana sithola umunye okhona ngala ukhosi sabona usemoyeni sabona akasekho sithola umunye okhona ngala ukhosi sabona
5: wabona umsakazi
0: yebo yebo njani
5: sikhona wena wasemayezini baba uShelembe lo
0: yebo baba uShelembe
5: ewe hamtaka baba angizoba mfowethu ngila eMaritzburg ngaphezu emafakadini ithi nje ngowami umbono imina futhi ngasho ukuthi owami umbono ithi mfowethu owami umbono lo mfowethu engazi ukuthi uma pheka thulule manje akazubukeka kahle ngisho nakubantu kwaphela kucekele iy'ngane zabantu uma ngabe uzobamba la usubamba lapha futhi usuyamkhipha lo mfowethu ufuna izalukwazi ezomphumputha nje ngowami umbono wangizwa mfowethu
0: hayi ngiyakuzwa ngiyakuzwa
5: izalukwazi ezindala owami umbono kodwa kodwa uma pheka thulule akuzwakali kahle mfowethu kulo ngoba phela ucelela iy'ngane zabantu phansi yabona intombazane ayishele ingakufuni inyenge inyenge intombazane kuze kufike la uthando kwala noma kuthola ikuthela ngamanzi ikhumbana kunalokalo uke ufike uthando uma usuyayibuza ukuthi uyakhumbula kalela ngunje kunje kunje igaya sivule lapho rayithi ithande mntana muntu inike uthando lakho kodwa-ke manje mfowethu uma usuzokuthi isikunike uthando uthando uthando intombazane uma usuuphathaphathaphatha imvawa lezo nyangane noma iy'nyanga usuyayishiya futhi ufuna abanye ubhekele iy'nyanga zabantu phansi ngoba phela kusho ukuthi ene ngoba ngithandana nayo awuvakashi laphayana mntakababa kodwa manje umbono wami lo ngithi mfowethu akunenkinga mfowethu uma pheka thulule akazi uba muhle semphakathini ngoba phela omama bazele le minyango bezocekela ingane zabantu akuzokuzwakala kahle mfowethu.
0: Hayi kuzwakele, siyabonga kakhulu.
5: Wena wenkosi uphile mntaka baba, thank you.
0: Nazo ke siyabonga kakhulu. Isikhathi ke njengamanje imzuzu isishakalombili esela ngaphansi kubumbane ihora liqala khona la emsazweni kuKhozi FM.
6: UKhozi FM lusakaza ngokuhambisana necode yokuziphatha elandelwa futhi elawulwa yiBroadcasting Complaints Commission of South Africa. Le code iqinisekisa ukusakazwa kwezindaba ezinem

0: eyibona kwabanye abantu. Ngicabanga ukuthi nje kunenkinga okumele ayisukumele umantula umthetho emtobo emadwaleni kanjeni waye.
1: Msakazi, ngikuzwa kahle msakazi. Lo. Msakazi, mhlawumbe wantombe ke lo. Yawe into ekhulumayo eyiyona and ngayizwa ngaphakathi. Imanje idla mina. Hey bo, unenkinga. Nginenkinga. Iyona le nto bengithi ngiyikhuluma. Namhlanje, hayi nini. Namhlanje, iyona le nto ekhulumayo. Hayi. Kezi ngiyahlangahlanganisa. Hayi, uthi umama mfethu usekhathele umuntu wesilisa sesibe mphoxeli. Noma ngimchazele nami wesifazane naye ungiphoxeli. Ngithi mfethu asenze into eyodwa mina naye. Hayi, msakazi, hayi, ngisazoyilwe lempi. And yeah, rise. Uphoxa kwakhe anginankinga kodwa mina ngizozama and ngizophukula ngendlela yami. Ngiyakuzwa msakazi and angilele, ngiyacabanga, angilele, ngiyacabanga. Anginamanga nababa mina. Hayi, kulungile msakazi. Ngicela kodwa inkulunkulu emuhle. Ngicela inkulunkulu emuhle. Angithembe, angithembe. Ngiyadinga uthando, ngiyamdinga umuntu ongithandayo. Hayi kabi, ngiyabonga msakazi. Aluzo. Ngiyakuzwa msakazi, ngiyakuzwa msakazi, ngiyakuzwa msakazi, angileli, ngiyakuzwa msakazi.
2: Uyisithekho umlilo wokhuza, simthande imiyeza, ngiyakubingelela mfethu. Awuyazi uthando, icebo likaNkulunkulu, ukuba sobudlelwaneni, kuyilo icebo likaNkulunkulu. Wayekudalile lo ukuthi ma ungena ebudlelwaneni nomuntu, makube umuntu wakho, impilo yakho yonke. Uthando lwethu lwanamhlanje kakhulu nje manje ihlasele kakhulu imimoya emithakalo, imoya emubi ophisa intando kaNkulunkulu. Ingakubona nje izinto zisimanje, nizwana namhlanje sasisendlukene. Ngiyabonga mfami yesu izwadla mina simemele Free State ngilayini ukhwasele ngakantanga.
3: Esithekho umlilo wokhozi, simthande. Ngiyayizwa incwadi. Into engicabanga ukuthi lo mlaleli unenkinga yayo, unenkinga yokwethemba. Unama-trust issues, akakwazi ukuthemba umuntu ukuthi lo ngingamgcina empilweni yami for isikhathi eside, uhlala novalo lokuthi mhlawumbe uzangishiya. Okunye akanalo uthando enhliziyweni yakhe ukuthi athande loyo muntu, akanalo uthando. Ngiyabonga, simthande, usibongile. Ngahlala ngilalela ukwatini si.
4: Hayi bude mdala kambanjani. Hayi nami ngiyahluleka ngempela, ngiyahluleka. Phela bona umuntu esimame uyafana nokudla sikudla njalo sibolilodwa. Ngeke umelela nekabishi unyaka wonke, nami ngiyahluleka. Yebo, kodwa kwesinye isikhathi into ivamise ukwenza ukuthi kukhona mhlampe into esikwenziwe yona ophila ngayo ngaphakathi, mhlampe sokuthi khona isilwane esikunaso. Bese kuba ukuthi labo uthi uyakwazi ukuhlala nomuntu oyedwa. Hayi, labo-ke kusuke kuyitshela nekhaya osuke ukhulele kulona, nangendlela ubukhule kwenziwa ngayo ekhakeni. Ya.
5: Siyabonga kakhulu balaleli ukuthi nibeke imibono yenu kulesi sihloko besikhuluma ngaso-ke. Khumbula-ke ngishilo ngathi uyazi phela thina sihlale senze nje kube mnandi kakhulu kunakuqala. Sumsakazi uKhozi FM, ngishilo ngathi-ke le ngosi besivala kuleli viki. Ngeviki elizayo kulolu hlelo-ke njengoba usuzwile nje vele kwanamhlanje ukuthi sesishintshile nogama negama, sisasho ukuthi isiqalo esihle sesithi-ke umlilo uKhozi. Kusho ukuthi-ke ngeviki elizayo-ke sobe sesiqhamukana ney'ngosi-ke ezintsha. Empeleni sobe sozethula izwa loo nto sezikhona, ziyaviva zivuthiwe, zilindele wena. Kodwa-ke besisuthi nje ake sivalelise kulezi ngosi oyijwayele. Ebese-ke ngeviki elizayo, ngosuku lwangesonto elizayo, hayi-ke uzoza kuzobe kuney'nguquko, kuzobe kusasemnandi kakhulu mlaleli. Sophinde soba nazo iy'ngosi nje ezosixhumanisa, sixoxe kube mnandi. Kodwa-ke upho njengaye siyayibamba kuleli viki. Ngeviki elizayo siyabuya futhi ngegiya eliphezulu, sobe siphethe-ke iy'ngosi zakho ozoyijabulela. Kuzoba mnandi nje, ngithembisa lokho ukuthi-ke zinga negiya linyuka kakhulu-ke kunakuqala. Siyabonga kakhulu-ke ngembono yenu. Siyahamba-ke selibumbene ihora lesibili, simthathu nje imzuzu empeleni, libumbene-ke ihora lesibili khona la emsakazweni wakuKhozi FM. Siyahamba-ke sobe sikunikeza-ke iy'ngoma ey'mbili nje la, sithi-ke ake sizwe ukuthi-ke uhamba nayiphi,